0: miyembro ng militar nang mangyari ang mga sinasabing insidente. Kasabay nito, lumalalim din ang hidwaan sa pagitan ng dating magkaalyado, the Great Unitim Divorce kung tawagin.
1: Para himayin ang mga isyong ito mula sa pananaw ng seguridad at pambansang katatagan, makakasama natin si retired Colonel Ariel Quirubin. Good morning, Colonel.
2: Yeah. Maganda umaga sa iyo, Willard, and maganda umaga sa iyo, Jess.
0: Good morning po.
2: Yes, good morning.
0: Snappy salute.
2: Yeah, to all your televiewers.
1: Thank you, sir. Gaya ng nabanggit ni Attorney Jess, hindi na unahon ng AFP na hindi raw aktibong mga sundalo yung mga tinatawag na Maleta Boys nung mangyari yung mga alleged cash deliveries. Gaano kahalaga, sir, itong detaling ito sa pag-approach natin doon sa mga alegasyon nila?
2: Well, tama sila, no? Kasi ang nangyari, no? Pagka umalis ka na sa serbisyo, lahat ng mga pinagagawa mo, personal yun, eh. At walang alam yung armed forces at saka yung marines na binabanggit nila palagi dito sa corruption scandal na nangyayari. Eh, nangyari yan, eh. Nasa labas na sila ng armed forces. So, tama sila.
1: May mga nagsasabi na mas kapani-paniwala daw sila dahil sa kanilang military background. And may mga nagsasabi naman na walang kinalaman ang AFP sa kanila. Paano nyo ito tinitingnan, sir?
2: Alam mo, nung una kasi, di ba, lumabas nga tayo dyan, eh. Kasi we are all in search of truth. Lahat tayo. Di ba, nung lumabas yung Orly Gotesa, naglabas ako talaga ng saloobin. Kasi I was really hoping na magsasabi siya, totoo yung sinasabi. Kaya sabi ko doon, Orly Regala Gotesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Kailan ko pinosto? September.
0: Kasagsagan ng flood control.
2: Yes. Mm-mm. Na ang ganda sana nung sinasabi nila ngayon, if indeed these are all true, o di sana nag-corroborate sila doon sa statement na nilabas nung Orly Gotesa, di ba? Eh, nagtago yung Orly Gotesa. Pinahanap sa atin. I tried really through yung connection ko na kabatch nung Orly Gotesa na kung lalabas din lang kayo, no? Dapat buo, no? Very consistent. At never na ipagpalit ninyo sa pera yung information na alam ninyo. For love of country, for la patria.
1: Bilib pa rin ho ba kayo kay Orly Gotesa at dito sa mga 18 tinaguri ang Maleta Boys?
2: Ay, ito ngayon nga kasi sabi ko personally nung I was watching ba yung proceedings nito. Pabago-bago yung mga statements sila. So, kung ako kunwari na in search of truth, in palagay ko lahat ng taong bayan ngayon nagiging skeptic, eh. I mean, nagda-doubt sila, totoo ba yung sinasabi? Kasi makikita mo yung kanilang joint statement, joint affidavit, babago-bago rin.
1: Dapat pa ba silang bigyan ng oras, sir, ng Senado at imbitahin muli ng Blue Ribbon Committee?
2: Sabi ko nga, if all of these are brought to the bar of public opinion, it's propaganda. So lahat nag-speculate tayo, depende nga kung kanino, kasi politics have polarized us so much, no? Na ang nangyayari, nawawalan na nga yung iba ng objectivity. Parang hindi na sila objective, eh.
1: Siguro, sir, dahil hinahanap nyo rin po yung ebidensya, ano?
2: Yes. Oo. Naghahanap tayo ng katotohanan. Yun ang hinahanap natin. Kaya every time na lalabas nito, lalabas sila kunwari, tapos ganun pa rin na hindi magulo yung sinasabi, ikaw ba maniniliwala? Di, sayang lang. They miss that opportunity na hinihingi ng taong bayan. Magsabi ng totoo.
0: Ano po yung mga magugulong detalye sa inyo, Colonel? Like, top 3 na naguguluhan kayo sa pabago-bago nilang mga statement?
2: Ayaw ko kasi mababanggit ko yung mga kaibigan natin, di ba?
0: Kasama po ba dyan yung ako na magsasabi, yung mga implicated na politiko or politicians na binigyan daw ng maleta without naming names, no? Yun ba yung parang dati sinabi nila na bigyan ng maleta, ngayon kinaklarify nila, hindi?
2: Mga ganon, no? Meron nga doon na binanggit na. Tapos binabawi nila na hindi pala ganon ang nangyari.
0: Ano sa tingin nyo, bakit po binawi or bakit nung una pinangalanan, tapos ngayon binabawi?
2: dapat matanong natin sa kanila.
1: Oo. Given this, sir, may nakikita ho ba kayong panganib na nagagamit ang mga dating sundalo sa mga political operations o yung mga propaganda battles?
2: Yeah, totoo yan. Kasi gaya niya, no, yung pagbanggit lang nila nung Marines, for example, nalaman natin na ginamit 18 Marines. Yung pala, yung iba doon, hindi Marines. Paano ka mo? Pag ginamit mo yung Marines, no, kilalang, ano, kilalang institution, kilalang organization to, na ang mga Marines, kumbaga sa ano eh, dedicated, di ba? Well-disciplined, they have shown their love for our country, nagpapakamatay sila, nagsasakripisyo lang na ano. Ngayon, ang tanong, lumabas na sila, at ganito, ganito kunwari yung mga pinagagawa nila, masasabi mo pa rin ba sa kanila na gagamitin nila? And dapat naggamit sila na ibang pangalan. Huwag naman gawin Marines kasi obviously it's being used for propaganda.
0: Ang sabi po ng ano ng iba po diyan, no, like yung mga retired AFP na sumusuporta dito sa quote unquote 18 Marines. Ngayon 18 ano nga, Maleta Boys. Sinasabi nila once a Marine, always a Marine. Yun daw yung justification why they call themselves the 18 Marines. Ano po masasabi niyo?
2: Well, totoo naman yun na sinasabi natin, once a Marine, always a Marine. No? Pero kung mabasa mo yung sinulat, yung article ni Secretary Rafi Alunan, that explains everything. Na may ano eh, hindi mo naman basta-basta nagagamit yan. Totoo yan talaga. They have, we have our own stories to tell. Totoo yan, no? Ang problema lang kasi, naawa nga ako sa kanila eh. Kasi nagagamit lang sila. Nagagamit lang. O, nakikita naman natin kung paano eh. Pero sayang nang. No?
0: Sino po gumagamit sa kanila? Sa tingin nyo?
2: Nakikita naman natin kung ano yung ano eh.
0: Mga politiko?
2: Attorney Jess, sa tingin mo.
0: Mas maganda yung sa tingin nyo, Colonel. Kasi kayo yung nasa ano eh, security.
2: yung mga gusto mag-destabilize.
1: Kung ganoon, sir, na nagagamit lang po sila, ano po ang mensahe niyo sa kanila?
2: Well, nakakarami sa atin dito na nanonood ng programa ninyo, naghahanap tayo ng katotohanan. Lumabas kayo, no? Lahat ng sabihin niyo dapat totoo 'yan. Mag-submit kayo kung kailangan, mag-submit kayo ng affidavit ninyo individually. Kasi let the courts ba. Yung fiscal, prosecutor, whatever, di ba? To determine if there's probable cause. Hindi naman porket sinabi mo to kasi, totoo yan. Idadaan yan eh. Titignan nila kung totoo ba talaga. Importante, magpirma sila ng individual affidavits nila.
0: Maglalabas pa daw sila, Colonel. Sabi ni Attorney Baligod, gumagawa pa din pa sila ng affidavits. Maglalabas daw sila ng individual affidavits.
1: At may mga lalabas pa raw?
2: Well, sabi ko nga, kahit isang batalyon yan na witnesses na lalabas, kung ganito pa rin yung inconsistencies ng mga testimony nila, do you think yung taong bayan maniniwala na ano? So, patunayan lang nila na lahat nilalagay nila sa affidavits nila, maidetermine naman yan nung fiscal at sa prosecutor, di ba?
1: Colonel, bilang isang dating sundalo at dating opisyal na dumaan na sa napakaraming political crisis, paano niyo po matutukoy kung yung isang alleged destabilization plot ay totoo or ingay lang yan?
2: Ganito lang yan. Kasi kung mayroon naman kayo talagang gagawin, eh, ba't mukha lang kailan sabihin pa, di ba? Pero mayroon kasing ano yan, pattern na dinedevelop mo muna, gaya nito, no? To gain public sympathy, mga ano, yan. Tapos, para dun sa exercise na gagawin ninyo. Even nung 86 Revolution, di ba, maalala ninyo, may nag-walk out sa Nampril, mga ano, ganyan. Only to find out later on, yung palang nag-walk out doon, asawa rin nung mag-a-assault sa Malacanang. So, mga ganun ba na, these are all part of it, no?
0: A build-up.
2: Build-up. Ang ano ko nga sabi ko, I've been there, done that.
0: Because you're saying, Colonel, na build-up siya, no? Dahil na-mention mo lang, naisip ko, ang dating kasi sa akin ng affidavit, karamihan sa mga bagong dinawit, ay involve heavily sa impeachment process. Yung mga lead prosecutor, yung mga tao sa paligid ng mga prosecution team, yun yung mga dinadawit. So, naisip ko lang, part kaya ng build-up na ito ay dungisan yung impeachment process and then eventually sabi mo baka mag-walk out or to delegitimize the impeachment process?
2: Your assessment is good as mine.
0: No, but what's the connection to the build-up? Bakit ngayon nila nilalabas in preparation for the impeachment trial?
2: Kahit naman siguro makikita mo rin na there's a pattern nga, di ba? Nang ginawa na natin nila yan nung rally na iglesia. Remember, biglang nagkaroon ng ingay. Every time na merong padating na gathering, ganyan yung ginagawa na pattern. No? Na hoping it will really gain traction, especially no from the active military.
0: Kasi critical yan, mass.
2: Critical mass, yeah.
1: Ayun, are you still in touch, sir, with the members of the AFP, active members of the AFP? At kung oo, ano po ang sentimento nila, sir, sa nangyayaring investigasyon sa flood control, bangayan sa Senado?
2: Lahat sila, hindi man ordinary, parang Pilipino rin. Kasi ganun din naman, mga sundalo, lahat naman. Nakikita nila yung nangyayari. Galit na galit sila, no, sa nangyayari na itong flood control project na bulilyaso lahat, di ba? Galit na galit sila. Pero karamihan nakakausap ko, mga tinyente kapitan, ang tanong nga nila, every time they see me, alam nila kaagad na where I'm coming from. Kasi sabi nga nung ebe, every time, sir, we see you on TV, we watch your interviews, the subtle messages, you've learned your lesson.
0: Mm.
2: So, well, ikaw ba naman, sabi ko, sa pinagdaanan ko, hindi pa ako 70 years old na ako, hindi pa ako natuto. 'Di ba? So ito lang yung naririnig ko sa kanila. Sir, is it worth taking the risk? Civil society cannot even get their acts together. Ba't kami sasaw-saw diyan? Kasi a lot of people, no, lalo na yung some retired officers, no, nag-agitate. So, yan ang problema kasi yung nakaraan namin, yung panahon namin nung nasa armed forces kami, corruption was so prevalent in the armed forces. Eh ngayon, makikita mo na professionalized na. Even yung bakit kamo ang daming dishonorably discharged, ang daming kasi sinasala na nila. Maraming pumasok, wala sa standard ng armed forces, di ba? So, pinapurge.
1: Oo. Do you see this anger, sir, snowballing? Ano po ang sinasagot niyo sa kanila kapag tinatanong kayo, is it worth taking the risk to move against government?
2: Well, yun na nga, sabi nga nila eh, kasi yung beneficio raw nila, they're well taken care of. Unlike during our time, wow, may issue ako na boots, may pack, bagong issue. Inakyat namin ang bundok, pagbalik namin, sira na yung boots, sira na yung pack.
0: Substandard.
2: Kay Abu Sabaya, for example, problem nun, ang prevailing na ang nasa market na ay was third generation na night vision. Eh, yung binigay sa armed forces, yung first generation available na sa Raon, di ba?
1: Oo.
2: Di ba? You can just imagine kung paano
0: Yung galit po ba ng AFP? Of course, galit din yan ng taong bayan. All of us share in the anger against flood control, no? Pero sa tingin niyo po ba, ano bang nakikita ng AFP na may naa-aresto? Let's see, dati si Senator Bong Revilla, ngayon si Senator Jinggoy a few weeks ago, and then of course you have Curly Discaya. Yung galit ba sa flood control? Nakikita ba nila nag-work yung process or galit pa din sila na parang walang nangyayari?
2: You know what, sabi ko, nung lesson na natutunan ko dyan I was so impatient eh. Look, sa PDAFS camp, for example, di ba, minadali natin lahat, nag-file tayo ng mga kaso, kinulong lahat sila. And what happened? Kasi hindi naman airtight yung kaso, so one by one, nakita mo, na-release sila lahat. Kawawa yung Ali. 185 years na nakakulong ngayon. Madadagdagan pa siguro yan dahil may ongoing cases pa. Ganyan ang mangyayari kung mamadaliin natin lahat ito.
0: Mm.
2: So may proseso yan.
0: So you support si Ombudsman na taking his time to file and prepare the cases?
2: I cannot really kasi hindi man ako privy dun sa Palagay ko, yan ang ginagawa nila, na masusi nila na pinag-aaralan yung mga kaso na yan para hindi later on mapasura.
1: tukol naman sa destabilization, sir, tingin niyo ho ba kung sakaling ang mayroong ganitong plot, magtatagumpay ho ito in this instance, sir? Ano ho ang assessment ninyo?
2: Well, hindi ko ano, kasi siyempre naririnig ko naman sa baba, parang hindi man ganun maugong talaga, no? So sa akin, tingnan natin kung mayroon talagang mag-de-develop na ano, na, kasi sabi ko nga, may preparation yan eh. Diba?
0: Ang sinasabi daw talagang kailangan bantayan when it comes to, let's say, potential rebellion or destabilization ay mga colonels or mga nasa baba ng colonel. I forget the rank na nasa baba ng colonel, na sila yung may active position to, you know, na mag-aklas.
2: Hindi rin.
0: Tama po ba yun? At saka ano po bang ano?
2: Hindi rin naging totoo yan. Kasi remember yung Oakwood incident. Mga kapitan ito eh. Mga tinyente ito. Kasi sila ang naka-experience talaga nung nangyari. Yung mga corruption noon na nasa field sila na andun eh. So, they were able to prove na they can break the chain of command. Pero ngayon nga, sabi ko, ito lang yung mga dati-dati, yung mga nag-rebelde na yan. Sila na yung nasa posisyon ngayon. Pero, lahat yan. Sino ba yung mga kasama ni Senator Trillanes noon? Class 95 da. di ba? Sino yung mga general ngayon? May mga general na class 95. May mga ano. Kaya lang, sabi nga, kalahati yata, or more than half of their class, napaalis. So, gaya ko, sabi ko nga, we have learned our lessons.
0: Ayon po kay dating Senate President Tito Soto, may intelligence report na nagsasabing seryosong banta sa seguridad ng Senado. So kung hindi man sa Malacanang, baka may mangyari daw sa Senado. Ano po ang ano natin dyan?
2: Hindi rin ako, I cannot really speculate on something that I don't know. No? So mahirap mong sabihin, sila kasi, ang intel information, hindi naman pwedeng ipasa sa iba-iba. Sila lang nakakaalam yan.
1: Oho. Anong klase yung information din, sir, or intelligence ang kailangan para masabi na seryoso itong isang security threat?
2: Well, kung i-assault nila yung Senado, o i-hostage nila yung mga naandun, or whatever, di ba? I just don't know. Sabi ko nga, I cannot speculate on something that I really have no personal knowledge of.
0: But if you were a security consultant of the Senate, for example, kasi madalas ngayon po yung rally sa labas ng Senado, may mga nagtitipon-tipon doon, for and against, mayroong faction din po yung mga rallyista doon. What would you recommend if you can share to us how to handle the security risk ng mob or ng rallyista?
2: Well, hindi man nagkulang siguro yung ating kapulisan doon na naka-deploy naman. Diba, may propose, I don't know kung magla-lockdown daw sila or ano. But it's their call.
1: And sa kasalukuyang sitwasyon, sir, sa ganitong mga instances kung saan may mga leadership struggle sa Senado, may napipintong impeachment trial, ano po ang maipapayo nyo sa AFP para maprotektahan ng institusyon at hindi magamit ang mga miyembro sa politika?
2: Sabi ko nga, dapat ma-insulate yung ating mga kasundaluhan sa ganitong partisan politics. Kasi even, di ba, dapat apolitical eh. Ganun ang ano sa amin. Although sa akin, na-violate ko yan. Kasi sinasabi ko na, paano ka maging apolitical? Yung detachment commander mo, kung mangmang, wala siyang alam, di siya naniniwala sa pinapanood niya sa news o kaya sa paligid niya. Kaya sabi ko, hindi dapat kailangan na lahat apolitical, kundi okay lang na politicize sila, but dapat siguraduhin nila na they should be non-partisan, they should be neutral. And wag sila makiisaw-saw sa politika, hindi nila trabaho yan.
1: Alam mo, Attorney Jess, ano pa yung isang inaabangan ko? Yung libro ni Attorney Colonel Ariel Quirubin.
0: Tungkol saan? Life story ba?
1: Oo, life story.
2: Yeah, autobiography.
1: Ang dami ko kwento.
0: Kailan? Na-publish na o dadating pa lang?
2: Hindi pa kasi unvarnished book ito. Naandun sa libro kasi na it was edited by Berhel Santos. No?
0: Batikang journalist.
2: Yeah, it would have been launched in, I think, 2017 by ABS-CBN. Sila Gabby Lopez and Tito Caluwag, Father Tito Caluwag noon. What happened? Hindi natuloy.
1: Bakit, sir?
2: Kasi sabi ko nga, marami ko kasing binabanggit doon na mga kaibigan ko na dahil since unvarnished, no? Dati, dati detractors ko, ngayon kaibigan ko na. So siguro ano, timing lang muna.
0: Naka-hold lang.
1: O kaya padala na lang ng link, sir. Basahin namin in private.
0: Bedtime. Email na lang yung copy, sir.
1: Bedtime reading.

0: Maraming salamat po sa inyong oras, retired Colonel Ariel Quirubin.
1: Yeah, maraming salamat sa iyo, Willard, and Attorney Jess.
0: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga ape, kundi tayo magpapaape.
0: Live sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Attorney Jess Fasis.
0: Sa ngalan ni Corina Sanchez Rojas, hanggang bukas, ito ang Memo.

0: channel. Sustainability promotes growth, growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month, Bilyonario News Channel.
1: Family topics namin pag Sunday, bawal i-share. But I think it's also important to reward yourself, di ba? No one's happier that I'm here than my parents because they watch this show every single night.
2: Really?
3: Right. Welcome again.
1: Thank you, guys.
2: Welcome.
1: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
4: In a time when every issue has two sides.
5: I think they will finally rule on that.
6: And na-shock ako din sa mga salita niya.
7: Question ko, bakit hindi niya pinaglaban?
8: It is a matter of personnel and resources management.
4: But here, every voice gets heard.
8: These are people that have worked battles politically in the past, mm-hmm. and they will settle.
9: Baka naman may rubad.
4: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
10: Nagbabalik po ang memo sa gitna ng Senate Flix. Hindi natatapos ang banggaan ng tila dalawang Senado. Hinimok na rin ng Malacanang ang mga mambabatas. Ayusin muna ang gulo bago magpatawag ng special session ang Pangulo.
11: Nasa heightened alert din ang institusyon dulot ng umano'y seryosong banta laban dito. Punong-puno na lang ng issue ang institusyon. Kailan nga ba matatapos ang mga ito?
10: At para pag-usapan ang mga hamon na hinaharap ng Senado, makakasama natin via Zoom si Senator Risa Hontiveros. Welcome to Memo, Senator Risa.
12: Thank you, Willard at Attorney Jess. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood.
11: Magandang umaga po.
10: Good morning, ma'am. Sa gitna ho ng leadership row ngayon sa Senado, paano po ninyo ilalarawan ang kalagayan ng institusyon ngayon?
12: Well, wala pong masasabing institutional na leadership raw dahil malinaw at ito po'y sinusuportahan ng iba't ibang grupo at individual na legal experts. Meron pong pinakamataas na Senate official right now at yan ay wala pong iba kundi si Acting Senate President at Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kaya naglulook forward din po ako, naglulook forward po kami sa majority and I hope sa buong Senado na kapag ka, kung makakuha na po kami ng 13 miyembro sa majority ay madulas na po na naming maihahalal si Senator Sherwin bilang Senate President. Mababalikan na namin sa wakas at matatapos yung dumaraming nakabimbin na bills kasama na po yung Magna Carta of Barangay Health Workers, yung Anti-Hospital Detention Bill, pati po yung amended Anti-OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Bill. Matutuloy na rin po yung mga pagdinig at balak ituloy sa Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Chair Erwin Tulfo yung pag-iimbestiga dyan po sa flood control scam. In a few months, kailangan naming idebate ulit at mag-produce ng isang higit pang transparent and accountable na budget. And of course, napipinto yung trial proper dun sa Senate impeachment trial na nagsimula na in earnest nung kami nanumpa bilang mga senator judges. So we're all really looking forward to maisaayos.

0: namin, yung once and for all, yung aming household, yung aming bakuran, para makapagtrabaho po ulit ang Senado sa mga issue ng ating mga kababayan, lalo na nga na patuloy yung gera sa Middle East at yung oil crisis na ito.
1: Ang daming nakapilang trabaho, ma'am. Pero,
0: yes, at dumadami.
1: Oho, follow-up question doon sa nabanggit po ninyo. So wala pa hong siguradong 13th colleague po ninyo na maaring tumalon papunta sa inyong block?
0: We're very hopeful na malapit na yung araw na iyon. So tulad nung dumalo si Senator Cheese sa session at ako po ay patuloy, kami po ay patuloy nagpapasalamat at nagpupugay sa kanya sa pagbubuo niya ng quorum sa araw na iyon. Kaya nga po't na-declare namin na all seats vacant sa dating literato kasama yung dating Senate President, Senator Alan. At kaya po nung araw na iyon ay nahalal namin si Senator Sherwin bilang SP pro tempore na in the absence of an SP, dahil bakante ang seat ng SP sa ngayon, siya po, si Senator Irwin, ang acting SP. So patuloy po kaming umaasa na may isa pang kasama kaming senador na magbubuo naman ng 13 para nga po maihalal na namin ang SP at maipagpatuloy yung maraming trabahong nabanggit ko kaninang nabinbin sa nakaraang apat, papasok na sa limang linggo.
1: At kung sigurado na ho, ma'am, na makuha po ninyo yung 13th member, do you see the need for a special session para ma-formalize po itong bagong number po ninyo? At or maghihintay po kayo ng hanggang July 27 doon sa resumption ng session or doon sa araw ng SONA para mangyari po ito?
0: Definitely, there is that urgent and important need, no? Dahil kami adjourned sine die sa ngayon, pero kapag nagpatawag si Presidente ng special session, mauupo kaming lahat muli. And tungkulin po naming lahat ng bawat isang senador namin na dumalo sa special session na ganoon, dahil yung ating mga kababayan, Willard at Attorney Jess, deserve ang isang working Senate. Isang Senate na patuloy na magpo-produce ng mga batas na kailangan ng ating mga kababayan. Isang Senate na talagang kailangan namin at gusto namin gawin na maibabalik ang dati niyang makasaysayang mataas o matayog na pagtingin sa mata ng publiko, isang Senate na pinaniniwalaan ng ating mga kababayan.
2: Senator, si Senator Alan Peter Cayetano, nag-issue po siya ng mga orders as still the Senate President. Kahapon lang po yata ay nag-issue siya ng parang work-related na memo. Si acting SP natin ay nag-issue po ng work-from-home order. Meron po bang nakikipag-ugnayan ngayon sa Cayetano Block mula sa Gatchalian Block or vice versa? Nag-i-initiate po ng peace talks or usapan tungkol sa leadership row na, of course, sinasabi nyo nga pong wala, pero yung kabila, ini-insist nila na meron po.
0: Yun na nga eh. Well, patuloy yung pag-reach out ni SP Pro Tempore Sherwin sa ngalan ng buong Senado at pati sa ngalan namin sa majority, sa mga kasamahan namin sa minority. Yung latest, ito lamang pong panawagan sa kanila. Nag-anunsyo kami na mag-aambag kami, bawat isa, ng isang buwang sweldo para tulungan, no, at makiisa sa ating mga kababayang nilindol dyan po sa General Santos, sa Sarangani, at sa marami pang ibang bahagi ng Mindanao. At sana po, Attorney Jess at Willard, yung ating pong mga tagapanood, ay patuloy ding manalangin at tumulong. Tumulong po sa ating mga kababayang iyon sa Mindanao. Nanawagan po kami sa aming pag-anunsyo ng pag-ambag na yon, nanawagan sa aming mga kasama sa minority, dahil sabi nga namin, the whole Senate must stand with Mindanao. Unfortunately, nag-i-issue pa si Senator Alan ng mga memo at iba pang issuances, samantalang hindi na po siya ang Senate President. Declared vacant po ang posisyong iyon. Ang mga valid po na issuances bilang acting Senate President ay yun pong mga galing kay Senator Sherwin. In fact, mapapansin po ninyo sa Senate website, hindi na po nakalista doon si Senator Alan bilang Senate President, dahil hindi na nga po siya ang SP. Yan po ay

0: bakanting posisyon sa ngayon. At yun na nga po, naghihintay na lang po kami ng 13 miyembro sa majority para maihalal na po namin doon bilang Senate President si Senator Sherwin.
1: Kanina po, naging guest namin si Congressman Zia Adjong, no? At sinabi po niya mayroong memo or kasulatan mula kay Acting SP Win Gatchalian as the presiding officer of the impeachment for a pre-trial conference sa June 18. Tama po ba yung pansin namin na napag-usapan namin kanina with Kong Zia, walang similar memo or order mula kay Senator Alan Peter Cayetano na as the presiding officer na nag-uutos tungkol sa pre-trial order. So mukhang si Acting SP Win Gatchalian lang ang nag-issue.
0: Opo, Attorney Jess, tama po kayo. Wala pong katulad na issuance mula sa House papunta sa amin sa Senate na nakapangalan kay Senator Alan at kundi lamang kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. At tama lang po iyon dahil yun na nga po, gaya ng sinabi ninyo, may kasunod po kaming Senate or rather impeachment trial court pre-trial bilang paghahanda po sa inaasahang pagsimula ng trial proper sa July 6. And ito po ay consistent lang sa nauna ng pagkilala ni House Speaker Boji D, gayon din ng Malacanang at gayon din ng dumaraming mga legal luminaries, experts, organizations, pati po yung Integrated Bar of the Philippines, maraming deans ng mga law schools dun sa aksyon na kinuha namin, no, noong nakaraang Miyerkules ng pagdeklara sa all seats vacant, paghalal kay Senator Sherwin bilang Senate President pro tempore and therefore Acting Senate President. At ako po ay very grateful, kami po ay very grateful sa ganyang mga pagpapamalas ng isa pang house sa legislature, ng executive at ng legal community, dahil yun po ay nagbibigay ng dagdag na affirmation sa pagiging tama ng aming mga hakbang. At yun ay kailangan natin para gawing matatag muli ang Senado bilang pagpapatatag sa ating buong lipunan, kasama doon ang gobyerno. At kailangan matatag dahil napaka mahirap at magalaw ng mga isyong hinaharap ng ating mga kababayan at kailangan tugunan din ng Senado.
2: Ma'am, may mga intelligence reports umano na may security threat sa Senado, dahilan para magkaroon ng heightened alert sa security diyan sa Senado. Aware ho ba kayo dito at how credible is this threat?
0: I believe very credible, Willard. Kaya't sabi din ni Acting Senate President Sherwin ay siniseryoso po namin yung ganyang mga impormasyon na pinapaabot sa Senado. Kung kaya't ayun na nga po, ngayong araw hanggang bukas, I believe may inanunsyong work from home muna. Merong no visitor policy muna. Maiging sinisecure yung perimeter po ng Senado para wala pong anumang maaring mangyari na sa halip na patuloy na mapatatag ang Senado bilang isa sa mga institusyong nagpapatatag sa ating lipunan ay sa halip ay magamit pa ito sa anumang masamang senaryo. No, hindi po papayag ang Senado dyan. Kami po ay mananatiling espasyo para sa mga maayos na proseso sa pagsasabatas ng mga polisiyang kailangan ng ating mga kababayan. Hindi po namin papayagan na gamitin lang ang Senado bilang espasyo para sa mga maling gawain.
1: Sa gitna po ng security threat na yan, meron po bang mga nangangamusta or nagkakamustahan po bang mga senador matapos nyo makuha ang intel na yan kaugnay sa bantang iyan?
0: Yes po. Narinig naman po namin yung iba't ibang impormasyon. So nagbabahiginan po kami tungkol dyan. At nagkakaisa po tungkol sa ano yung mga precautions na kailangang gawin para yung mga tamang proseso lamang ng Senado ang mangyari. Wala pong mangyari o maulit na mga maling pangyayari o maling proseso. At ito po ay Palagay ko isang matibay na pundasyon para moving forward ang Senado ay manumbalik hindi lang sa pagtingin ng publiko sa aming institusyon, kundi manumbalik sa tamang pagtrabaho namin para sa ating mga kababayan.
1: Kaya ako po natanong yun kasi kahapon po si Senator Alan Peter Cayetano na-mention po yata niya na hindi daw po lahat ng senador na-inform tungkol doon sa security threat at ilang senador lang daw ang na-inform. Totoo po ba yun?
0: I don't think so, Attorney Jess. I believe na consistent naman yung paglabas ng mga communications si Acting Senate President Sherwin tungkol sa na yung pagkakaroon ng ganyang mga impormasyon tungkol sa mga banta and therefore yung mga security precautions na isinasagawa ng Senado. At ito po ay addressed sa lahat.
2: And related to that, ma'am, ano ang masasabi ninyo doon sa sinabi ni Senator Cayetano na may dalawang Senado, Senate of the Philippines at Senate daw ng Malacanang? Relatedly, may papel ba ang palasyo sa nangyayaring power struggle sa Senado?
0: Willard, ang Senado ay laging nagdedesisyon at kumikilos ng sarili niya, whether sa mga usapin ng liderato at o sa mga usapin ng pang-araw-araw na mga importante at dapat mabungang trabaho namin. Wala pong dalawang Senado. Iisa lamang po ang Senado mula sa simula ng kanyang kasaysayan hanggang po sa ngayon. At yun na nga, may mayorya na kumilos last week, naghalal at pilit na kumikilos ngayon at pilit na nagsasaayos ng mga kailangan pang ayusin sa loob ng aming bahay at patuloy ding nananawagan sa aming mga kasama sa minorya na makiisa na dun sa paghalal ng Senate President at pagpapatuloy sa aming trabaho. So, iisa lamang po ang Senado. May isa lang din siguro lamang o ilan lang na may laboring under the delusion na may pangalawang Senado pa. Iisa lamang po at kaming lahat po iyon.
1: Meron na pong nag-file sa Supreme Court na isang high school teacher or teacher po tungkol dyan sa leadership raw, quote-unquote. No? Inaasahan nyo po ba na mag-i-intervene ang Supreme Court or ano pong opinion nyo dito sa kinaso ng isang high school teacher?
0: Well, Attorney Jess, mas alam po ninyo ito kaysa sa akin. Ang bawat mamamayan ay may karapatan na dumulog sa ating judiciary hanggang pa sa pinakamataas na korte. Hindi ko mahuhulaan kung anong magiging pagkilos o di pagkilos ng Korte Suprema dito. Kung sila nga ba ay magsasalita tungkol sa isang proseso ng Senado o hindi. Basta kami po ay gumagalang sa mga jurisprudence at pati nga po dun sa pag-declare namin ng all seats vacant at paghalal kay Senate President Pro Tempore Sherwin nung nakaraang linggo ay umasa din sa isang jurisprudence, yun nga pong Avellino ruling o Avellino doctrine na mula 1949 pa ay leading case po sa ganitong mga sitwasyon.
2: Patungkol naman, ma'am, doon sa naging pahayag ng so-called 18 Maleta Boys, ano na ho ang magiging direksyon ng Senado patungkol sa kanila? Sila ho ba ay papatawag muli ng Blue Ribbon Committee or i-etsepwera na sila?
0: No, definitely iimbitahin po sila ulit, Willard. Kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee, ibig sabihin mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee. At definitely iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw, andun lamang po sila sa taas, nagpe-presscon pa. At ilang beses silang inimbita ni Chairman Irwin na bumaba at lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabi na sila tapos mag-show cause order pa para paarestohin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya para matanong po namin iyon. Ako nga, nung nakaraang meeting, ang dami ko sanang tanong para sa kanila. At sinabi din ng aming mga resource persons nung meeting, sabi ng Office of the Ombudsman, hinihingian nila yung 18X bar.

0: bodyguards ng individual affidavits, dahil lima lamang po ang nag-execute at nagpirma ng individual affidavit. So may labing tatlo pa na kailangan mag file ng individual affidavits dahil hindi po malakas di umano ang joint affidavit. Sinabi naman po ng NBI na sila rin po ay nagpapatuloy sa kanilang investigasyon. Gayon din ang Department of Justice. So, at yung DOJ, sabi pa nila, nag-adapt na nga sila ng lower bar sa pag-evaluate ng mga unang submissions ng 18 ex-bodyguards. Pero kahit daw doon, mukhang hindi papasa dahil sa initial na evaluation nila, 10 to 20% lamang ang direct knowledge, no, nung 18 ex-bodyguards, at yung balanse ay hearsay lamang. Mahina din po, sabi ng DOJ, sa case build up. So I really hope, no, na dadalo yung 18 ex-bodyguards dahil kami po ay handa at gustong-gusto namin silang matanong kung ano ang mga totoong elemento kung mayroon sa kanilang mga affidavits, pero kung ano din ang lumalabas na hindi naman totoong elemento.
1: Senator, tulad ng isang totoong Marine, no, ang kilala natin sa mga Marines, matatapang, masisipag, walang inaatrasan, hindi na po maiwasan ang tanong na ito, Senator, sa inyo. Meron na po nga RISA na 2028. Ito po ba ay official announcement ng inyong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections?
0: Hindi pa po, Attorney Jess. Yan po ay paglunsad ng isang movement para paghandaan yung posibleng, dahil sabi ko, bukas ako, willing ako, seryoso kong kinoconsider at naghahanda. So nagpapasalamat po ako doon sa mga grupong naglunsad ng kilusang iyon, kabilang na po ang Magdalo Party List, ang aking partidong Akbayan, at mukhang marami pang grupo na dumalo sa launching na yon. Ibig sabihin ay nagtatayo na sila ng isang center of gravity, isang pole kung saan pwedeng mag-gravitate yung mga taong gustong magkaroon ng isang malakas na kandidatura sa 2028. And I say isang with emphasis on isa dahil kailangan po mula sa hanay namin magkaisa sa isa lang. Hmm. Paulit-ulit kong sinasabi, there can be only one para may fighting chance.
2: Pahabol na tanong, ma'am. Meron ho ba kayong kumbaga self-imposed deadline para makapagpasya na kung sino po ang inyong imamanok sa 2028?
0: Hindi naman deadline, pero mula sa simula nung kinakausap ko yung mga kaalyado, ang pinopropose ko talagang time frame, and at least yun yung sinusundan ko, ay dapat sana katapusan nitong taon or at the very, very latest, kasi huli na nga kami eh, no? Naghahabol na nga sa panahon, at the very latest, first quarter next year, dapat sana, no, magkaisa na sa kung sino man sa amin ang pinakamalakas na pwedeng magkandidato.
1: Pero at least naumpisahan na pala ng proseso ng mga supporters nyo itong process na sinasabi nyo. Bago po tayo umalis, Senator, sino po ang nililigawan o napupusuan ng mayorya na 13th Senator? Kung pwede nyo lang po i-share.
0: Well, Attorney Jess, several of us ay patuloy na kumakausap sa several of them nitong nakaraang mga linggo, halos isang buwan na. Pero syempre, kaming mga senador, nagrerespetuhan sa mga desisyon. So tulad ng naging desisyon ni Senator Cheese, at muli salamat at pagpupugay para doon nung nakaraang linggo, ay iniintay na lamang namin ang isa pang kasamang senador na siya ang maging pang 13 para na nga po finally matali na namin ng ilan pang loose ends para maisaayos na talaga namin yung aming bahay at yung aming bakuran, at full force na makabalik sa mga dumaraming trabahong nabibinbin dahil sa nakaraang mga linggong mga drama, may boycott pa, no, yung mga bagay na hindi karapat-dapat naming gawin bilang Senado. Mabalik kami full force sa aming totoong mga trabaho.
2: Hihirit pa sana ako, ma'am, kung may initials

0: kung maaari kayong ibigay. Pero sige, huwag na muna. maraming salamat po sa inyong oras,
1: Senator
0: Lisa Hontiveros. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang memo.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: And in this I feel I fail. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee.
1: We were reading and hoping, praying na sana sa Coach Tabad will makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family na rin, yung parents na rin, kasi it's the least that he can do sa family.
2: Ilang araw matapos ang Ateneo Varsity Tragedy, nagsalita na ang coach ng Koponan. Humingi ng paumanhin at inamin ang pagkukulang.
3: Not satisfied ang mga naunilang magulang. Dapat anila may managot sa naging kapabayaan.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
2: Ateneo Head Coach Tab Baldwin nagsalita na ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora. Sorry raw sa pamilya ng dalawang nasawing atleta. Nanay ni Rene Baterbonya, paliwanag pa rin ang hanap. Labi ni Divine Adili dinala na sa Ateneo de Manila University. Naghihinagpis na ama, sinisi ang umano'y kapabayaan. Atol sa impeachment trial ni VP Sara, dapat daw ibatay sa bilang ng quorum ayon kay Congressman Joel Chua. Citizen Watch para sa trial, inilunsad din. Elon Musk, first ever trillionaire sa buong mundo. Celeste Cortesi nagsalita na sa issue ng umano'y breakup kay tech millionaire Jonathan Sterling.

0: Ilang araw matapos ang pagkalunod at pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, nagsalita na si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa isang emosyonal na video message, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima at inaming nabigo siya bilang coach at tagapangalaga ng kanyang mga manlalaro.
1: And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
0: Inamin ni Coach Tab Baldwin ang kanyang pagdadalamhati at

0: pagsisisi matapos ang trahedya na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Inilarawan niya ang nangyari bilang isang routine training run na bahagi ng team building activity ng koponan sa Aurora. Ayon kay Baldwin, inakala nilang mababaw ang tubig ng simula ng aktibidad, pero nauwi ito sa trahedya.
1: Up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. And then we realized that we hadn't accomplished that.
0: Inamin din niya ang bigat ng kanyang dinadalang pananagutan matapos ang insidente.
1: I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too.
0: Malaking bahagi ng mensahe ni Baldwin ang paghingi ng kapatawaran, pagdarasal para sa mga pamilya at pagtanggap na may mga taong nakaramdam ng pagkabigo at pagkadismaya dahil sa nangyari.
1: I wish comfort for everybody who is hurting. And I pray that we will all find that. God bless you all.
0: Ang video statement na ito ang kauna-unahang pampublikong pahayag ni Baldwin mula nang maganap ang insidente. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera na huli na ang paghingi ng paumanhin ng coach.
2: It's a little too late because the government agencies have already come into the picture.
0: Ayon kay De Vera, nasa kamay na ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtukoy kung may dapat managot sa insidente. Tungkulin daw ng CHED na tingnan ng administrative lapses ng Ateneo batay sa CHED Memorandum Order No. 63 para sa mga off-campus activities, ang Student Athlete Protection Law at ang Anti-Hazing Law.
2: So I do not think this is an issue of policy because the policy is very clear. Mm-hmm. So this is a problem of non-compliance with the policies of the government.
0: Ipinaliwanag ni De Vera na kahit may autonomous status ang Ateneo, obligado pa rin itong sumunod sa mga requirement ng CHED para sa kaligtasan ng mga estudyante sa off-campus activities. Ayon kay De Vera, kabilang sa mga dapat suriin sa investigasyon ang posibleng kakulangan sa risk assessment, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang safety requirements na nakasaad sa alituntunin ng CHED. Anya, para sa isang top university ng bansa, nakakagulat ang pananahimik ng Ateneo sa issue. Ayon sa kanya, mahalaga ang agarang paglalabas ng impormasyon, pag-abot ng tulong sa mga pamilya ng biktima at malinaw na crisis communication sa mga panahong may malaking trahedyang kinahaharap ang isang institusyon. At kung mapatunayang may pagkukulang o paglabag sa mga alituntunin, babala ni De Vera, maaaring magpataw ang CHED ng mga administrative sanction laban sa pamantasan.
2: Just like what was done with USC and NU, we suspended all their sports activities for 1 year.
3: Sa ngayon, patuloy ang magkakahiwalay na investigasyon ng CHED, NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan at habang nagluluksa ang mga pamilya ni Baterbonya at Adili kasama ang buong Ateneo at sports community na nanatiling sentro ng katanungan kung paano nangyari ang trahedya at kung sino ang dapat managot.
4: Hindi sorry, kundi paliwanag. Yan pa rin ang panaghoy ng pamilya ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya. Kasunod ng video statement ni Coach Tab Baldwin, narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
5: Hindi sasapat ang paumanhin para kay Rovelyn Baterbonya, ina ni Ateneo student athlete Rene Baterbonya, isa sa mga yumao sa kasagsagan

0: trusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
1: Giit ni Rovelin, paliwanag ang gusto niyang marinig mula sa pamunuan ng ADMO. Paliwanag tungkol sa totoong nangyari at kung bakit nasabi nitong aksidente ang pagkasawi ni Rene at ng Nigerian teammate nitong si Divine Adili. Daing pa rin ni Rovelin ang anya'y kawalan ng komunikasyon ng ADMO nang mawala ang kanyang anak. Nauna pa raw ang pag-anunsyo nito sa social media at kahit picture ay walang naipadala sa kanya. Tubong Agusan del Sur si Rene at lumuwas lang sa Maynila noong nakaraang linggo matapos na ma-recruit ng ADMO. Biyernes ng madaling araw nang maiuwi ang mga labi ni Rene sa Davao City at kasalukuyang nakaburol sa Ateneo de Davao Senior High School, alma mater nito. Una na rin sinabi ng dating coach ni Rene na hindi pa nakikipag-usap sa pamilya si Baldwin.
2: We were waiting and hoping, praying na sana sa Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family na rin, yung parents na rin, kasi it's the least that he can do sa family.
1: Dagdag pa ni Coach Jess Evangelio, ito ang magbibigay ng kapayapaan sa pamilya Baterbonia.
2: For me is ma-explain yun na maayos, mabigyan din ng peace si Rene at the same time. For me, yung family talaga na rin, yung mama at papa niya, na parang mabigyan din sila ng peace of mind na ito yung totoong nangyari sa player na.
1: Una nang inamin ng ADMO na hiniling nila kay Baldwin na huwag munang maglabas ng anumang public statement tungkol sa insidente. Pero sa isang podcast, sinabi naman ni Baldwin na higit pa ito sa hiling at hindi lang siya, kundi ang lahat ng sangkot ang naatasang manahimik. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Bumuhos ang pakikiramay sa namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia, kasalukuyang nakahimlay ang labi ng basketball player sa kanyang alma mater. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante live mula sa Ateneo de Davao University. Edith, anong mga sinasabi ng supporters dyan ni Rene?
4: George, practice what you preach. Yan ang panawagan ni Attorney Estrelieto Torion, ang legal counsel ng pamilya ng nasawi na si Rene Baterbonia. At sa Ateneo de Manila University, habang patuloy na nakaburol dito sa Ateneo de Davao Senior High School, at si Rene patuloy rin ang paghanap ng pamilya niya ng accountability at proactive transparency mula sa universidad. Nagdadalamhati ang Amanda Marga Special Academic Institution o AMSAI sa pagpanaw ni Rene Clark Baterbonia. Nag-aral si Baterbonia sa AMSAI noong grade 9 at nagtapos sa grade 10 noong 2024 bago lumipat sa Ateneo de Davao Senior High School. Dito rin siya nagsimulang nag-training ng basketball.
5: Ang sauna, yes, we had a bad note for us to try to be able to run. Kung yan ang itamang training po, nagtatay yung sagiyang alam. Tapos kining rin, no? Sinimigwili na nila, hindi na. Daft mo na yan, kiko, may like mo to, and na, wala na mo dyan.
6: Hey, boys, no boy.
5: Nuga yan, tingnan mo kay, may, para mo sa mayo, ipayo na mo to, ba? Ay, wala po katawag mo, may, sa kamitanan nga rin.
6: I'm second. When it stands to you, tell me now.
5: Eta mo, so, di ba, buwag ka naman, nang nakiba sa,
6: tanda, absolute.
5: Masi na gabon na rin kas panin biking sa road. Ito, makadanong desisya ang buwan na tabasaya.
4: Samantala, binisita naman ni Vice President Sara Duterte kasama si Attorney Manscarpio ang burol ng yumaong atlita sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus. Personal na nakiramay ang bise sa pamilya Baterbonia at nakiisa sa mga kaibigan, teammates, supporters at iba pang residente ng Davao na nagtipon para magbigay ng kanilang huling paggalang sa batang atleta. Binigyan din ni VP Sara para na dapat ang pamilya ang unang mabigyan ng malinaw na sagot sa nangyari. Ngayong araw, ang pangalawa

0: na kinontak yung family nyo, yung ano, and coordinate with them. Yun ang sinabi. So hindi siya nagrekomenda. Tama yun.
1: Oh, in short,
0: hindi siya nagrekomenda.
1: In short, pinag-connect lang po niya kayo.
0: Pinag-connect lang kami. Marami namang iniintriga. 28 years na ako sa practice, kilala ako sa Davao naman, no? Tsaka sa Mindanao. Hindi, wag na nating gawaing issue yun.
1: Opo. Alright. Anyway, attorney, we will take this opportunity na rin po to ask. May balak po bang dumalo si Senator Bato de la Rosa sa paparating na impeachment proceeding si VP Sara?
0: That I do not know. That is a matter that can be decided by my client only. And as to whether or not he will appear, it's really up to him.
1: But are you advising him to show up, sir?
0: I do not give any advice. He can decide on his own. Matalino si Senator De La Rosa. Matalinong tao yun.
1: But is he monitoring the Senate standoff? At ano po
0: I cannot say. I have no way of contacting him. I contact him through I have no way of contacting him as of the moment.
1: All right. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Isaiah Totorion.
0: Salamat po kayo.
2: Nag-alay ng candlelight service at misa ang Ateneo de Manila University para sa nasabing student-athlete na si Divine Adili. Yan ang agenda weekend report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Katipunan Avenue. Isaiah, ano nang update mula sa ADMU?
3: Arvi, kaninang umaga nga nandaling dito sa Ateneo de Manila University ang labi ni Divine Adili. Siya ang kasama ni Rene Baterbonya na nasawi matapos malunod sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Kanina ay nagsagawa ng candlelight service sa loob ng Ateneo para sa dalawang yumaong atleta. Open for viewing naman ang mga labi ni Adili. Ngayong araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At sa ngayon naman ay sinasagawa na rito ang isang misa. Justicia ang panawagan ng ama ni Divine na si Elias Adili. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang labis ang paghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang anak nang dahil raw sa kapabayaan. Ikinwento rin ng ama ni Adili kung paano naging karera ng kanyang anak sa basketball. Taong 2024, bitbit ang bansang Nigeria nang lumaban si Divine sa isang all-nation tournament na ginanap dito sa Pilipinas at pumang-anim noon ang batang atleta. Ivy, sinabi rin ng ama ni Divine na ginawa raw ng kanyang anak ang lahat ng kanyang makakaya para sa Ateneo Blue Eagles. Samantala, ayon din sa pamunuan ng Ateneo, dadalhin sa bansang Nigeria ang mga labi ni Divine Adili. Yan ay base na rin, Ivy, sa request ng kanyang pamilya. Ivy.
2: Isaiah, meron na ba tayong information kung kailan iuuwi yung labi ni Divine? At for now, sino yung or meron bang pamilya siya dito sa Pilipinas na nag-iintindi ng arrangement na yan?
3: Ivy, sa ngayon masyadong mga limitadong impormasyon lamang, no, yung nakukuha natin mula sa pamunuan ng Ateneo dahil nga sila ngayon ang may hawak ng labi ni Divine Adili. Subalit base sa mga impormasyong nakuha natin, inaasahan na iuwi sa bansang Nigeria ang labi ni Divine Adili kapag nga nakumpleto na ang resulta ng autopsy sa kanya. At sa ngayon wala pa tayo rin nababalitaan kung meron na bang kamag-anak dito si Divine. Pero as of now, ang pagkakaalam natin, doon nahihintayin sa bansang Nigeria ng kanyang mga magulang si Divine Adili. Ivy.
2: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Katipunan Avenue.
1: Accountability ang panawagan ng mga estudyante at alumni ng Ateneo Community sa school administration matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon sa Ateneo de Manila Student Council, nagsama-sama sila para sa iisang layunin, manaig ang katotohanan at hustisya. Kabilang din sa hiling ng student body na tiyaking walang anumang panggigipit sa mga testigo sa nangyaring trahedya. Gate pa nila, wala rin daw puso o pakikipagkapwa-tao ang pahayag ng universidad. At sa huli, hiniling nila sa mga leader ng institusyon na humarap sa halip na maglabas lang ng mga pahayag at makiramay sa naulilang pamilya.
2: Bukod sa dalawang nasawing Ateneo student-athletes sa Aurora, dalawa pa umanong miyembro ng basketball team ang buntik na madamay sa trahedya. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nasagip sa insidente sina Ateneo guard Kyle Gamber at incoming recruit Kiefer Alas. Ayon sa isa pang source ng BNC, na bukod kay head coach Tab Baldwin, present din umano sa team building sina assistant coaches Dean Castaño at John Jacinto.

0: Inihalintulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang paksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar sa kabila ng pagkilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership. Patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang simbolo ng paglaban noong panahon ng martial law. Sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream, hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sign ay naging simbolo ng pagtutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980s, panahon ng batas militar. Ani Cayetano, mahahalintulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy.
2: So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban, laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ang kalangan, ibig sabihin may lumalaban pa.
1: Bagamat kinilala na mismo ni PBBM ang bagong Senate leadership, kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3. Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President.
2: The problem is trust eh. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh.
1: Ang patuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo.
2: We're fighting na independent ang Senado at hindi utos-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa.
1: Una nang iginiit ng Gatchalian Block na sila na ang lehitimo pagdating sa Senate leadership, may pagkilala ng Malacanang, Kamara at maging ang legal luminaries. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Death toll sa lindol sa Mindanao na dagdagan pa. Susunod yan sa Agenda Weekend.
3: The Abante Bilyonaryo Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Bilyonaryo News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
4: Thank you for making this possible.
0: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Guadalupe northbound lane. Green and go ang mga sasakyan.
5: Kung kinikilala ang liderato ng Senado sa visa ng 22 senador, uubra rin kaya ito sa botohan sa impeachment trial ng pangalawang pangulo? Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata ng Abante.
6: Iginiit ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na hindi patas na pahintulutang makaboto ang isang senator judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumadalo sa paglilitis.
7: Paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate. Wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya.
6: Naniniwala si Chua na dapat ibase ang 2/3 ng hatol sa impeachment sa base number kung saan ibinatay ang quorum ng Senado.

0: Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Diba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun.
1: Sakali man daw magkaroon ng pagkwestiyon sa usapin ng bilang sa Senado, maaari itong iakyat sa Korte Suprema at mas mainam din anya na maidulog ito sa lalong madaling panahon dahil papalapit na ang impeachment trial. Sa bahagi naman ng Kamara, sinabi ni Chua na wala pa silang napag-uusapang ganitong hakbang kasabay ng pagpunto sa kahalagahan ng uupong presiding judge.
0: Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magrurule sa mga objection na gagawin po ng both camps. Ang gusto lamang po namin ay isang maging ang isang hukom na wala pong pinapanigan bagkus ang taong bayan.
1: Sarado naman sa publiko at media ang impeachment pre-trial ng bise para mailatag ng dalawang kampo ang kanilang mga ebidensya nang hindi umano nakukompromiso ang trial proper. Aniya, nakasentro ang presentasyon ng House Prosecution Team sa dalawang articles of impeachment, ang umano'y unexplained wealth at confidential fund ng bise. Ipinauubaya naman na ng kongresista sa defense team kung ihaharap nila sa trial ang pangalawang pangulo. Kumbinsido rin si Chua na taktika ng kampo ng bise na gamitin ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado para maantala ang impeachment trial. Hindi pa rin tukoy ni Chua kung hanggang kailan magtatagal ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara dahil nakadepende umano ito kung ilang articles of impeachment ang matatalakay bago makonvict ang pangalawang pangulo. Nakatakda ang impeachment pre-trial ng bise sa June 18 habang sa July 6 naman aarangkada ang trial proper sa impeachment ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Abante.
2: Ilang araw bago ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni VP Sara, inilunsad ang Bantay Impeachment, isang grupo na binubuo ng church leaders, guro at mga civic group. Layunin daw nilang masigurong patas, transparent at nakabase sa ebidensya ang paglilitis. Bumalag si Senador Jinggoy Estrada sa mga pahayag na hindi na umano siya magsisilbing senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Git ni Estrada, hindi pa ito pinal dahil nagpapatuloy pa ang proseso sa kanyang posibleng preventive suspension. Hindi pa rin daw siya nakakapaghain ng komento at oposisyon alinsunod sa direktiba ng korte at hindi pa nagagamit ang lahat ng legal remedies na nakalaan sa kanya. Pinuna rin ni Estrada ang ilang self-proclaimed legal expert na aniyay nagmamadaling magbigay ng interpretasyon sa usapin sa halip na hayaan ang mga tamang institusyon at hukuman na magpasya. Nakakulong si Estrada sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal.
3: May panibagong tirada si Palace Press Officer Jose Claire Castro matapos ang pagtanggi umano ni VP Sara sa tangkang people power ng ilang retired military officers. Tila nawawala raw sa wisyo ang bise kapag wala ng script sa harap ng camera.
4: Kung may walang hiyamang tinutukoy si Vice President Sara Duterte, ito ay hindi ang pangulo, kundi ang mismong pamilya ni VP Sara ayon sa Malacanang. Muling sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog ang tirada ng bise na bilang constitutional successor, wala raw sa kamay niya ang panimula ng isang revolusyon laban sa administrasyon dahil
5: wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to throw the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si PBM.
4: Buwalta ni Castro bukod sa walang modo. Nawawala raw sa wisyo ang vice-presidente kapag wala ng script sa harap ng kamera.
6: That word from the vice president. Sabi sa inyo mga clear, pag walang script ito, lumalabas ang tunay na ugali, nagme-meltdown.
4: Bastos at walang galang kung ituring ng tagapagsalita ng palasyo ang vice-presidente. Pinuno na rin ni Castro ang Independence Day speech ni VP Sara kung

0: Saan sinabi nitong hindi lang sa dayuhan nakikitil ang kalayaan ng isang bansa, kundi sa mga lider na ginagawang pribadong negosyo ang serbisyo publiko.
1: Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education.
0: Every ghost project is a classroom never built, ayon sa BISE na dating kalihim ng Department of Education. Komento ng palasyo, bakit magsasalita si VP Sara tungkol sa korupsyon at soberanya kung hindi nga nito maipaliwanag ang usapin ng confidential funds na isa sa rason kung bakit may impeachment trial siya?
2: Pakita mo sa taong bayan, hindi ka korap. Ipakita mo yung mga resibo mo tama para hindi ka napagbibintangang lustay. Diba? At tagal-tagal mo na sinasabi ang naglulustay ka ng pondo ng bayan tapos hindi mo sinasagot. Puro ka technicalities.
0: Dagdag ni Castro, it's your time to shine, VP. Maglapag na raw sana ng resibo ang Vice Presidente para patunayan ang kanyang mga salita at baligtarin rin ang paratang na naglulustay umano ito ng pera ng bayan.
3: Kung wala na ngang ebidensyang maipakita si VP at wala pa raw itong modo at paggalang sa Presidente, sino raw kaya talaga ang walang hiya? Wala raw sa Vice Presidente ang pagiging statesman ayon kay Castro. Ang Presidente naman, hindi raw mal-edukado.

0: Pumalo na sa 61 ang death toll sa Lindol sa Mindanao. Patuloy din ang nararanasang aftershocks. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandan.
1: Kasabay ng pagbuhos ng ulan, sunod-sunod naman ang mga aftershock na naranasan sa Sarangani. Naitala ang magnitude 5.7 na pagyanig ngayong araw, naramdam hanggang bayan ng Jose Abad Santos. Dahil dito, lumala pa ang mga paghuhon ng lupa at naging mahirap daanan ang ilang kalsada. Matapos ang anim na araw, ngayon lamang muling napasok ng mga otoridad ang ilang liblib na barangay na matinding naapektuhan ng landslide. Kabilang dito ang barangay Malalan sa Jose Abad Santos. Kakatapos lang ng clearing operation sa lugar habang ilang residente ay nananatiling nakatira sa mga pansamantalang barong-barong. Samantala, sa sityo Katadman, Barangay Kalbay, hindi rin nakaligtas sa malakas na pagyanig ang kakatayo pa lamang na family activity area ng ama ni Julie Marie Buen. Ayon kay Julie, isang buong hanay ng mga bahay kabilang ang kanilang tahanan ang hindi naligtas at hindi na maaaring tirahan.
2: Dami pong bahay banda roon, tapos meron din na hindi na talaga pwede tirhan po. Lahat ng coastal area, coastal line na mga bahay, hindi na po pwede tirhan. They need kahit trapal man lang daw para makagawa sila ng masilungan para kahit man lang papano makasaing sila kahit, dahil wala na talaga sila matirhan, sir.
1: Dagdag pa ni Julie, ngayon lamang daw sila nakaranas ng ganito kalakas na lindol.
2: Yes po, first time. Sa TV ko lang nakita, ngayon experience ko na talaga, sir.
1: Sa kaparehong barangay, isang guru naman ang labis na naapektuhan ng kalamidad. Bumagsak ang ikalawang palapag ng bahay ni Teacher Genevieve Caslib na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa Kalbay Elementary School.
3: Nandoon sa ground po, sir, nag-flag ceremony kasi kami noon. Mabuti na lang po, nasa ground pa kami. Kasi pag meron po mga bata sa loob, talagang marami po kami casualties.
1: Nanawagan naman si Teacher Genevieve sa mga kinakaukulan na magbigay sila ng malinis na inuming tubig at mga kailangang gamot habang nasa evacuation site. Patuloy naman ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan kasama na ang mga volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno.
4: So as of now, ma'am, we are monitoring the situation. We are experiencing heavy rain. So that's why we recommend to suspend the search and retrieval operation for the meantime. Minomonitor po natin yung condition, especially those under landslide area po. Because there are some falling debris, falling rocks.

0: that might hamper the operation or that might endanger the life of our responders.
1: Habang patuloy ang pag-ulan at hindi pa tuluyang humuhupa ang mga aftershock, nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa Jose Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, BNR News Channel.
2: Mabenta pa rin ang Rolex sa kabila ng pagbagal ng luxury goods market. Kaya naman, nagtaas muli ito ng presyo ng kanilang mga gold watch by an average of 5% ngayong buwan. Second time na ito this year na nagpatupad ng price hike ang kumpanya. Isa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo, ang patuloy na pagmahal ng ginto sa global market.
3: Elon Musk is now the world's first ever trillionaire. Kasunod yan ang matagumpay na IPO o initial public offering ng kanyang AI company na SpaceX. Umabot sa higit $2 trillion ang value ng kumpanya sa unang araw nito sa Nasdaq Stock Exchange. Shares ended Friday up by 19%, making SpaceX the sixth largest U.S. company. SpaceX's market debut holds the title for the biggest IPO in history, raising $75 billion. Jimuel Pacquiao ikinasal na sa non-showbiz girlfriend. Susunod yan sa Agenda Weekend.
4: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Pinasusuri muli ng ICC ang kalagayan ni FPRRD bago siya humarap sa paglilitis. Pinahintulutan naman ang hirit ng kampo niya na madagdagan ng aprobadong bibisita sa dating Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Chet Gatchalian.
5: Ipinag-utos ng International Criminal Court Child Chamber 3 ang muling pagsailalim kay FPRRD sa medical examination. Ito'y para masuri daw ang kanyang kahandaang humarap sa paglilitis, kaugnay sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. November 30 magsisimula ang naturang trial. Araw-araw ito magaganap at posibleng abutin ng 2 hanggang 4 na linggo. Sa 17-page decision na ICC nitong Biyernes, sinabing aprobado ng prosecution at defense ang muling pagkatalaga sa initial medical expert panel na una nang tumingin sa lagay ng dating Pangulo. Ilan sa susuriin ng tatlong doktor ay ang kapasidad ni Duterte na maintindihan ng charges laban sa kanya, proceedings at ebidensya. Titignan din kung kaya ba niyang sundan ang proceedings at makapag-testify o gumawa ng unsworn statement kung kinakailangan. Ayon sa ICC, kung may makita mang problema sa kalusugan niya, dapat specify ang mga apektadong areas at masabi kung reversible o irreversible ba ang sanhi nito. Hindi rin maaaring magkaroon ng anumang contact sa expert panel ang sinumang partido na may kinalaman sa paglilitis. Sa August 24, inaasahang mapafile ang resulta ng pagsusuri ng mga doktor. Sa August 31 naman, ang deadline ng pagpapasa ng observation ng prosecution, defense at iba pang partido ng paglilitis. Samantala, kinatigan din ng ICC Chamber 3 ang hiling ng kampo ni Duterte na madagdagan ng listahan ng maaaring bumisita sa kanya sa dahig sa Netherlands. Isang individual ito na hindi pinangalanan o redacted sa 7-page decision ng ICC. Ayon sa ICC, bagamat kailangan ng contact restrictions para mapanatili ang integridad ng proceedings, dapat masuri pa rin kung nakakatapak na ba ito sa rights to privacy at family life ng akusado. Pero dagdag ng ICC, mananatili pa rin ang monitoring at ilang contact restrictions sa mga bibisita o tatawag sa dating Pangulo. Ipinagutos din ay pagbigay alam agad sa chamber kapag may nalabag sa naturang restrictions. Para sa Agenda Weekend, Chet Gatchalian, Bilyonario News Channel.
3: Arestado si Byron Garcia, kapatid ni dating Cebu Governor Gwen Garcia, dahil sa umano'y online sexual harassment. Nagugat ito sa kasong isinampa ni Dr. Elise Nicole Catalan, anak ni Cebu Governor Pam Baricuatro, at ayon sa korte, kabilang umano sa ginawa ni Garcia ang body shaming at sexist remarks kay Catalan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Catalan na ginawa niya ito para sa bawat babaeng sinaktan o ipinahiya ni Garcia at iba pang katulad niya.
2: Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspects o umano'y panloloob sa dalawang bahay sa isang exclusive village sa Makati. Base na rin ito sa imbestigasyon ng Makati PNP na ngayon mahigpit na nagmamanman sa suspect. Ayon kay Makati Police Chief Colonel Pedro Alagano Jr., nakipag-ugnayan na sila sa mga opisyal ng Barangay Dasmariñas, pati na rin sa Homeowners Association para hindi na maulit ang insidente.
3: Now in its 28th year, samot-saring pagkain, produkto at negosyo ang tampok sa MAFDEX 2026. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
6: Food lovers and entrepreneurs are gathering once again as the Manila Foods and Beverages Expo, or MAFBEX 2026, celebrates its milestone 20th year. Ginaganap ang pinakamalaking food and beverage trade show sa bansa mula June 10 hanggang 14 sa World Trade Center, Metro Manila sa Pasay City. Bukod sa food tasting, nagsisilbi rin ang MAFBEX bilang isang plataporma para sa mga negosyante, suppliers, at mga baguhang brand na maipakilala ang kanilang mga produkto at makabuo ng mga bagong partnership. This year's edition highlights the latest trends and innovations in the food and beverage industry, bringing together local and international exhibitors under one roof. Kasama rin sa mga inaabangang aktibidad ang mga live cooking demonstrations, barista competitions, at ipapak events na nagpapakita ng kakayahan at pagkamalikhain ng mga propesyonal sa industriya. Sa pagdiriwang nito ng 20 taon, patuloy na pinapatunayan ng MAFBEX ang mahalagang papel nito sa pagpapalago ng food and beverage industry at sa pagbibigay ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyo at food lovers. Para sa Agenda Weekend, Tavia Zunich, Billionaire News Channel.
3: Natural tourist destination ba ang hanap mo o aesthetic place para sa IG Reels? Silipin natin ang ganda ng El Lido, Palawan sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
7: Itinuturing ang Palawan bilang last ecological frontier ng Pilipinas dahil sa lawak ng biodiversity na matatagpuan dito. Kilala rin ito bilang isa sa mga pinakasikat na tourist destinations sa buong mundo dahil sa magaganda nitong beach at diving spots. Isa sa mga pinakaagaw pansin na destinasyon sa buong probinsya ang bayan ng El Nido. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang ilan sa famous destinations sa lugar tulad na lang ng Big Lagoon. Bago makapunta rito, sasakay ka muna ng bangka sa seaport ng El Nido. On the way, mabibighani ka na sa ganda ng dagat at tila maliliit na bundok at isla na nakapaligid. Pagdating mo sa Big Lagoon, clear and crystal water ang iyong makikita kung saan pwede ka magkayak at magswimming. O diba, lagyan mo lang ng isang magandang kanta sa background, pwedeng-pwede na pang reels. Pag swinerte, pwede ka pang makakita ng pawikan o sea turtle. Kung aurahan at pang OOTD pics naman ang hanap mo, andyan ang white sand na Seven Commandos Beach. Aesthetic mula sa turquoise color ng dagat hanggang sa mga coconut trees sa paligid. Swak na swak para sa pamilya at mga tropa. Pero sa gitna ng ganda ng El Nido, hindi pa rin nawawala ang ilang issues. Tulad ng nag-viral kamakailan lang na black wastewater na umaagos patungo mismo sa dagat. Sa naging inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources, natuklasan nila na galing ang malaburak na wastewater sa mga kanal na minamanage ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Konektado ito sa nasa halos 70 kabahayan na malapit sa lugar. Sa dumi ng tubig na umaagos patungong dagat, hindi maaaring mag-swimming dito sa Bakwit Bay dahil sa taas ng coliform levels o yung bakterya na karaniwan ay makikita sa dumi ng tao.
8: Sila talaga ang may responsibility pag-downstream sa drainage system. Dapat sila may responsibility na linisin, sila din may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umago sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas.
7: Ayon sa DENR, malaking bahagi ng El Nido ang nakatalaga bilang protected area. Ibig sabihin, pahirapan ang pagkuha ng requirements para makapagtayo ng mga negosyo at ilang mga establishment.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Danito.
1: Ako naman si Wedge Kudzaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Mula sa isa sa mga may pinakamahabang record sa public service sa Cavite, patuloy niyang pinangungunahan ang pag-angat ng General Trias bilang isa sa pinakamabilis umunlad na lungsod sa rehiyon. Nakapagsilbi na siya bilang konsehal, bokal, vice alkalde, mayor, kongresista bago muling nahalal bilang alkalde ng lungsod. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy ang malalaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at paglikha ng mga trabaho para sa mga gentresenyo. Makakasama natin ngayong gabi ang alkalde ng General Trias, Cavite, Mayor John Ferrer. Magandang gabi, Mayor.
2: Magandang gabi. Welcome po, sa Politika Night. Kamusta po? Salamat po sa pag-ibita po sa alin.
0: Mayor, ang kapansin-pansin, yung binanggit natin, yung malaking investment ng General Trias sa edukasyon. Bakit yes, po isa ito sa mga binigyan nyo ng pinakamataas na prioridad?
2: Niniwala po tayo sa people development po. Maasa tayo na through education ho, dito ho talaga may aangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan kasi ang pag-asa siyempre yung ating mga kabata. Mm-hmm. So gusto ho natin dito maibigay yung dekalidad na edukasyon ho sa kanila. Kaya number one sa lahat ho, ang prioridad natin dito ay ang edukasyon po sa amin.
0: Mm-hmm. At kapabukas lang ng klase nitong Lunes, nakapag-turnover na kayo ng mga bagong classroom buildings?
2: Yes, sir. Since 2022, nung nag-assume po tayo ulit bilang mayor, naka 9 building school buildings na po turnover natin sa DepEd. Mm-hmm. So, totaling 168 classrooms. Tapos this year, another 5 buildings. So, ang pipilit na matapos. Bukod pa po sa yung tutulong galing sa national government, sa provincial government, may mga 9 buildings pa. Ang reason po namin dito
0: is... So, itong mga na-turnover nyo, budget to ng lokal?
2: Yes, boss.
0: Na pamahalaan?
2: Yes,
0: so,
2: boss.
0: Ngayong taon kasi, di ba, naglaan ang Malacanang ng para sa mga local government?
2: Yes, po.
0: Kung ano yung mga priority projects nyo? Yes. Mayroon din kayo nilaanan dito?
2: Yes, po. Meron po kaming 4 school buildings na galing sa national. And kami ho, may 5 po ho kung pinapagawa sa kasalukuyan.
0: Oo, kasi kailangan maghabol ng ating bansa, lalo na ng Department of Education, na madagdagan yung... madagdagan yung mga classrooms at medyo malaki yung backlog.
2: Yes.
0: Pero inaasa kasi nila ngayon sa LGU yung pagtatayo ng mga classrooms.
2: Pinipilit po namin akapin yung abo sa abo tayong makakaya, yung mga gawa po natin. Kasi ho, ang ayaw natin makita, yung maraming shifting ho na nangyayari sa amin. Mm-hmm. Sa ang gentry ho, ang pang-apat sa pinakamalaki ang populasyon sa buong lalawigan po.
0: Oo, umabot na kayo ng 482,000 something.
2: Yes, sir. At meron kami schools before na may mga 3 shift po talaga.
0: Uh-huh.
2: Pero ngayon ho, dahil sa napagawa po ng LGU na mga school buildings, very na-minimize na po namin yung shifting yung classes. Konting-konting schools na lang po ang ganito.
0: O may mga papasok na rin daw ng mga bagong eskwelahan, institusyon, Ateneo, National University.
2: Yes,
0: paano po.
2: Po
0: babaguhin ito yung educational landscape ng gentry?
2: Malaki po. Muna-una, bukod po sa mas lalo makikilala ang gentry po in terms of education. Sa kasalukuyan po kasi meron po tayong Liceo University of the Philippines sa General Trias and yung Cavite State University. So pagpapasok po itong Lyceum and NU, so mababaligtad na po before makababayan po natin ang pupunta sa Metro Manila para mag-aral na sa kolehiyo o university. Ngayon, baligtad na ho. Karamihan po sa ating mga kababayan mula sa baligtad, Metro Manila naman ho, ay silang pupunta ng General Trias.
0: Oh.
2: Even yung mga neighboring provinces po, dito na nag-aaral po sila.
0: So, paano nyo po ito pinaghahandaan, Mayor? Kasi yung pagdagsa ng mga gustong mag-aral sa gentry dahil sa pagpasok nito mga bagong institusyon dito pagdating sa siguro sa kanilang mga housing, sa kanilang security, paano po yung...
2: So, ang GLTS po is highly industrial and residential commercial area. So,
0: okay.
2: Mixed use po talaga. So, maraming subdivisions po sa amin. Kaya yung population po namin, ang bilis ng growth. So, sa buong Calabarzon yata kami ang nasa top 10 sa pinakamalaki yung rate of increase. No? We're averaging 3-5% in terms of increase of population.
0: Mm-hmm.
2: So maraming mga subdivisions po ang ginagawa po sa amin at mga malaking developers po ay nasa GEL Trias na rin po.
0: Oo, kasi ang General Trias, nasa 75% ng inyong population ay nasa working
2: yes,
0: age.
2: Po. Yes po. Oho. Kaya andito naman po, dire-diretso po, nag-invite tayo ng maraming mga investors. Mm-hmm. May mga bagong negosyo na kung saan ho, it will open more opportunities po para sa aming mga kababayan. Mm-hmm. Maraming job opportunities na dito na po sila. Kaya yung mga anak po nila, hindi na po para pumunta pa ng Manila. Uh-oh. Dito na rin po sila mag-aaral. Mm-hmm.
0: Nagbigay daw ang LGU ng mga school supplies, mga laptops, lapel, mic, LED TV sa mga paaralan. Paano nyo po napopondohan yung mga ganito? Siguro yung balance ng collection sa mga taxes
2: yes po.
0: And
2: well,
0: sa mga businesses?
2: Tama po kayo. So, mm-hmm. Pasalamat po kami sa aming mga taxpayers po. No? Every year ho, through the help ng Sangguniang Panglungsod, pinopondohan ho namin to. Mm-hmm. Tsaka yung meron kaming share sa RPT, yung sa Special Educational Fund, mm-hmm. ito po ay nialaan ho namin bukod sa school buildings. Dito rin po yung yung school supplies po, mm-hmm. nasa almost 85,000 ho estudyanteng binibigyan natin. For the last 20 years, ginagawa na po natin to.
0: Oo, at yung education is gearing toward dun sa mas makabagong teknolohiya.
2: Yes, boss.
0: Based dun sa surveys, Mayor, nasa 83% ng kabuang populasyon po ninyo ay into smartphones.
2: Yes, boss.
0: Malaking tulong ito. Paano yung paghahanda sa kanila, paano yung tamang paggamit ng mga ganitong communications?
2: Yung mga teachers, hindi natin ayaw natin maiwan. Mm-hmm. So, every year, nag-alaan tayo ng pondo para gusto natin maging 1:1, 1 laptop is to 1 teacher tayo. Mm-hmm. Tapos, at ang classrooms po natin, as much as possible, bibigyan natin ng mga smart TVs, no? Mm-hmm. Na magagay po na sa pagbibigay ng bagong instructional education para sa mga kabataan po mm-hmm. namin.
0: Yung connectivity sa...
2: Maganda naman po. Malakas po. Gentry, yung mga malaking networks. So, ando naman po. Wala mm-hmm. kaming problema sa connectivity po sa ngayon.
0: Oh, yun. Meron na kayong super health centers. 3.
2: Existing ho namin.
0: Existing.
2: Meron kasi kami kung parang primary hospital. Maliit na hospital ako. Mm-hmm. So, nagpagawa ho tayo. 2 super health center at may construct pa kaming isa po.
0: Isa pa.
2: Strategically, mm-hmm. gusto ho namin, kasi dinivide namin ng gentry into 4 areas para mm-hmm. yung mga kababayan po namin, hindi na pupunta ng malayo, mas mapalapit sila. So, yung services na like x-ray, laboratory, mas malapit na po sa kanila, mm-hmm. Makasave ng time, makasave ng pamasahe. So, yun ho ang gusto natin.
0: Nasa strategic location
2: yes,
0: na
2: po.
0: At least sa bawat almost magkakalapit na barangay, meron
2: yes,
0: silang
2: depende malalapitan. Sa population, boss, dinidivide po namin yan para mas accessible sa lahat po.
0: Mm-hmm. Bukod sa edukasyon, sa health, malaki ang impact ng alagang Sentry Caravan.
2: Yes, boss.
0: Sa mga barangay po ninyo. Paano po ninyo ito ginagawa?
2: Well, for the past 3 years, ginagawa po natin. Every month, meron tayong alagang Jetty Caravan. Mm-hmm. Ito po yung parang medical mission po namin. Mm-hmm. Kasama po namin dito ang aming city agriculturist. Nagbibigay po ng mga bakuna, city vet. Kasama mm-hmm. rin po namin yung licensing office. Meron kaming mga lawyers din na kasama. Magbibigay ng libreng legal advice. Mm-hmm. So, ito po ay buong servisyo binibigay namin para barangay. So, malaking subdivisions, buwababa po kami. Nang sa ganun, mabigyan namin yung tamang servisyo po at sa kanila. Oo. Hindi na sila para pumunta pa ko sa mga health centers soon natin.
0: Education, health, ngayon pag-usapan natin yung trabaho. At marami na mga pumapasok na mga malalaking company ngayon sa
2: yes,
0: General Trias.
2: We are blessed po talaga.

0: na po yung Maple Grove, andun na po yung River Park, at may isa pa hong gagawin because of pagdaan po ng Calax.
1: Oh, so yung pag-attract ng mga investors, bukod dun sa pagkakaroon nga ng Calax doon, ng magandang transport
0: system, po,
1: system sa inyong area, ano pa yung sa tingin nyo ay talagang nakikita ng mga negosyante na pag nakita nila, oops, biglang, dyan kami papasok sa Gentry?
0: Siyempre po, makikita lang yung opportunity, may mga bago opportunities po, tsaka yung stability, tsaka yung growth. No? Dito ho kasi, very peaceful ho sa aming syudad.
1: Mm-hmm.
0: Tapos po, sa amin po talaga, we were adjudged po twice as the most business-friendly LGU.
1: Oo.
0: So hindi namin pinahihirapan ang mga mamuhunan ho sa amin. Sisuportahan ho namin kasi sila yung lifeblood po talaga ng ating ekonomiya.
1: Papunta ba kayo doon sa pag-target na maging isa sa mga economic centers na ng Cavite? O
0: pangarap, pangarap po pangarap na lahat yun, yan. Oo. At doon ho ang direction ho namin. Mm-hmm. Yun yung vision ho natin na within the next 5-10 years,
1: mm-hmm.
0: Siguro, hopefully, nandun po sa top 3 sa buong Calabarzon po.
1: Mm-hmm. Kamakailan lang, Mayor, napasama ang Kawayan Eco Park sa Gentry sa listahan ng Time Magazine's World's Greatest Places for 2026. At ito ang nag-iisang destinasyon mula sa Pilipinas na nakapasok sa nasabing listahan. Gaano kalaking karangal ito sa, o karangalan ito sa mga taga General Trias? At ano yung inaasahan nyo magiging epekto nito?
0: Siguro sa tourism po, sa dumadami po ang mga pupunta po sa atin at para ma-observe po itong Kawayan Eco Park po kasi ito ay mga artists po, mga international artists at saka local artists nagtulong-tulong at pinaganda yung simpleng Kawayan ay ginawa nilang parang isang obra, no? Events place, destination, ang ganda po nito at parang pag nagpunta po kayo dito parang wala kayo sa Pilipinas.
1: Ito ay pag-showcase din ng talino at talento ng mga
0: taga-General Trias. Ang ganda po nito. Actually, may isang developer ho ang nakaisip ito.
1: Mm-hmm.
0: At dito direk. Kasi yung aming po lugar dito sa General Trias, yung Barangay Panungyanan, is ang weather po ito, parang weather sa Tagaytay.
1: Mm-hmm.
0: So, halos pareho na rin po ito. Na medyo mas affordable, syempre, yung ako. So, maganda po. At papasalamat kami kasi dati ho ang pag sabi ng Altrias, yung Eagle Ridge po, which is the biggest po, no? Golf courses in Asia before.
1: Uh-oh.
0: May apat na golf courses po tayo doon eh. So this is sa Altrias po.
1: Uh-oh.
0: So, you know, marami na ho silang mapupuntahan po.
1: With this nakamit nyo na itong pagkilala doon sa inyong park, may mga plano ba ang LGU na gumawa pa ng kahalintulad or para mas madami pang pagpipilian yung ating mga kababayan, lalo na yung pagdating sa turismo, may pwedeng puntahan na alternatibo?
0: Yes, sir. Kami po, since ng pandemic, yung brother ko, yung nagpagawa ng isang yung city park po namin, tapos nakita namin po yung effect, ang ganda, pinupuntahan ng mga tao, pamilya, na at yung mga bata ho, na lalayo sa mga gadgets po nila, naglalaro. No? So, nagkawa ho kami ng People's Park, no? So, karoon din ho kami ngayon ng yung third park ho namin. Yung People's Park ho, merong nature trail, meron pong bike lane, may amphitheater na para yung i-express ng mga bata yung mga gusto po nila.
1: Wow.
0: May skate park din po kami. At ito ho, yung bago namin, Unity Park, ito po yung Civic Center. Ito naman ho, parang events place naman po natin. And at same time, pag malalaki at maliliit na functions po.
1: Ano mga future plans niyo, Mayor, para sa General Trias, sa mga darating na panahon?
0: Sa amin ho, siguro yung pangarap po namin kasi yung amin pong government center po, yung City Hall, ay nasa almost 25 years na po. So mga pagpagawa po kami, dahil medyo masikip na rin po kami, yung parking ay konti, problema na.
1: Uh-oh.
0: So yun ho ang next project
1: na parang
0: po
1: maging
0: natin.
1: Icon ng Gentry.
0: Yes po, para hindi maiwanan po kasi ang dami natin mga investors pupunta. Gusto namin mag-showcase naman.
1: Baka magsiksika na doon sa loob ng maliit na City Hall.
0: Parking lang po, problema na po. Minsan namin.
1: Opo. Pero may nahanap na kayong area.
0: Meron na po. At hopefully within this year, mag-start na po.
1: Mag-start na. Opo. At sa December, yung inyong Valenciana.
0: Yung Valenciana Festival, ho. Yun ho, ang kinikilala tayo, no, sa buong lalawigan, Valenciana Capital po.
1: Mm-hmm.
0: Ito po yung parang paella,
1: yes,
0: no, natin. dito kami nakilala at yung sa Quezon Puti, mm-hmm. na yung pinagmamalaki po.

0: ayan, isa sa mga dadayuhin. Maraming salamat, Mayor.
1: Salamat po sa oras. Salamat po sa pag-imbita po sa inyo, boss. Salamat po sa inyo.
2: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
3: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing that OSAA should do is to go to the senators, give them bulletproof vests, put them in a safe position instead of living there in the lounge and eating catering.
4: Abogado, Thursday,
5: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
0: Isa siyang dating UAAP champion, negosyante at isa sa pinakakilalang local chief executives sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Ha? Mula konsehal, vice alcalde hanggang sa pagiging mayor ng San Juan City, nagkamit siya ng maraming parangal para sa maayos na pamamahala, edukasyon, kalusugan at inobasyon sa lokal na pamamahala. Kasama natin ngayon, live dito sa studio, ang presidente ng League of Cities of the Philippines at alcalde ng San Juan City, Mayor Francis Zamora. Magandang gabi. Welcome ulit sa Politico Nightly, Mayor.
6: Yes, magandang gabi, Dexter. Maraming salamat sa inyong muling pag-invita po sa akin.
0: Mayor, unahin ko na dahil medyo ito yung mainit na issue ngayon. Bilang presidente ng League of Cities at sister city nyo, ang General Santos City, ano na yung mga hakbang ng organisasyon ng League of Cities para matulungan yung ating mga kababayan doon sa mga, lalo na yung mga naapektuhan ng matindi sa lindol?
6: Opo, una sa lahat, nais kong ipabot ang ating pakikisa at panalangin sa ating mga kababayan po sa Mindanao. Nakita po natin sa television, no? Sa balita ang damage na naranasan po nila at naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, opo, ang General Santos City ay sister LGU po ng San Juan. At membro nung sila ng League of Cities of the Philippines, kung kaya't kahapon nga po tayo nakipag-ugnayan kay Mayor Lorely Pacquiao. At hindi lamang po sa kanya, ganoon din po sa ibang mga lungsod sa Mindanao na apektado. So I have instructed our Executive Director of the LCP to evaluate po, no, aside from General Santos City, ano pang mga member cities ng LCP ang severely affected sapagkat gustong maghandog ng ating LCP as a family, as a league, ng konting financial assistance po sa kanila. At inihintay na lamang natin yung final evaluation and recommendation. Nagsabi na rin po tayo sa ating mga miyembro na kapwa nating mayors at ang ating National Executive Board na tayo po ay magkakaroon ng isang Zoom meeting to pass a resolution to allocate funds for the LGUs that have been affected. So yan po ating ginagawa. And separately naman, I have already coordinated with our Sangguniang Panungsod to help also General Santos City sapagkat sila nga po ay sister LGU po ng San Juan.
0: So yung LCP, lahat ng mga members nito na hindi apektado, maaaring magambag-ambag para dun sa tulong? Or
6: okay, ganito po yan. Ang kada member city po ay every year merong contribution sa Liga. So bahagi po ng pondong yan ay
0: maaaring
6: gamitin. But again, if the LGUs on their own want to help, pwede ho yan through our City Disaster Risk Reduction and Management Fund. So as long as the city or even the province has declared a state of calamity, pwede na ho matrigger niyan ang allocation ng pondo mula po sa aming mga CDRRMF.
0: Okay. Balik tayo dito sa San Juan City. Kamakailan lang, Mayor, namahagi ang San Juan ng mga tablet para sa halos 13,000 na mga K-12 public school students. Yung investment nyo talaga papunta dito?
6: Tama po
0: sa edukasyon.
6: Yes, Dexter, and I'm happy to share with you that tomorrow, no less than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., will be joining us formally sa turnover. No? So, pinosko ng isang araw, handa na yung mga tablets. Ngunit nung nalaman ko nga ho na si Pangulong Marcos ay isasama po sa atin, sabi ko, mas magandang siya na mismo ang maglunsad ng programang ito na matagal na ho natin ginagawa, Dexter, sa San Juan. No? If I may share also, aside from 1:1 ratio sa lahat ng ating public school students pagdating sa tablets, ang lahat po ng ating mga classrooms ay may fiber optic internet connection.
0: Oh.
6: All public school classrooms, ganoon din ang kanilang mga tahanan, no? Yung mga tahanan ng public school students natin, meron din pong fiber optic internet connection. Pati po ang mga classrooms meron

0: ding 55-inch smart TVs. Mm-hmm. Meron po silang libreng school and PE uniforms, libreng customized rubber shoes, libreng emergency go bags. Sa tamang-tama ho ngayon dahil meron nga ho malakas sa paglindol sa Mindanao. Mm-hmm. At ang ating mga public schools po, yung mga basketball court, pati pang mga barangay natin, basketball court, kahoy po ang sahig niyan. At meron din tayong financial incentives for our honor students at pati yung graduates natin from grade 6 and 12 at ang movers natin sa grade 10. Mm-hmm. So lahat po binibigay na natin talaga sa ating mga mag-aaral sapagkat gusto ko natin wala na silang ibang problemahin kundi ang mag-aaral lang mabuti. Pati ang teachers natin, 1:1 po yan kada laptop. Oh,
1: paano matitiyak, Mayor, na, ha, na hindi lang yung gadget ang natatanggap ng estudyante kundi yung mas magandang epekto nito, yung mas epektibong learning programs.
0: Yes, next, I'm happy to share with you that San Juan has been recognized by the Philippine Statistics Authority as number one amongst all highly urbanized cities in the Philippines pagdating sa functional literacy rate.
1: Oh, oh.
0: So, ang ibig sabihin niyan, dahil meron po kaming 95% rating, that means 9.5 out of every 10 San Juanenos can read, write, comprehend, compute, and reason out. Ang PSA mismo ang nagbigay ng pagkilalang yan. Kung kaya't lalo kami na-inspire, Dexter, na patuloy na mamuhunan sa edukasyon ng ating kabataan sapagkat nakikita natin ang magandang resulta nito at naniniwala tayo na ang magandang edukasyon po ang magbibigidaan upang ang ating kabataan ay magkaroon ng magandang kinabukasan.
1: So, bahagi ito nung mga hakbang ninyo na maihanda yung ating mga kabataan para dito sa digital at AI-driven future.
0: That's true. Alam nyo, hindi tayo pwedeng maiwan sa teknolohiya. Nung panahon po ng pandemya, ng COVID-19, hindi naiwanan ang batang San Juan sapagkat meron na kami mga tablets at internet during that time. In fact, we won po the Galing Pok Award for Best in Pandemic Response because of this.
1: At saka yung mga tablet na yan, kung sakali mang magkaroon ng cancellation ng classes,
0: tama po,
1: kayo. Dahil sa ulan or bagyo or baha, pwede pa rin magklase kung may mga tablet sila. Dahil
0: that's true.
1: Kahit na sa bahay, may connection sila sa kanilang mga teachers.
0: Tama po yan. In fact, we have a new City Schools Division Superintendent. No? At nagulat nga po siya na ganito tayo sa ating makabagong San Juan because even if we have to cancel classes because of bad weather, kayang ituloy ito through online learning.
1: Oo, yun kasi yun ang nagiging problema. Pero puntahan naman natin, Mayor, bukod sa edukasyon, yung health services ninyo, mas pina-improve pa ng lungsod, yung inyong San Juan Medical Center. Ano yung mga bagong service yung binibigay ngayon?
0: Tama po kayo dyan, Dexter, no? At tayo po ay about to procure our first MRI. No? Mm-hmm. So, alam nyo, napakamahal ang isang MRI machine. More or less, it's about 100 million pesos. So, hindi lahat ng ospital sa ating bansa ay merong MRI. So, for the first time, San Juan will have its first MRI.
1: So, paano po mapapakinabangan yan ng mga taga San Juan later pag nandyan na yan?
0: Opo. No? Aside from the MRI, ang bagong CT scan natin, padating na rin at yung mga kakulangan natin sa mga kagamitan at pasilidad ay isa-isa na ho nating makukumpleto. At syempre, ang pakinabang po niyan sa ating mga San Juanenyo ay hindi na nila kailangan lumipat pa ng ospital kung meron silang servisyong medical na kailangan. Aminado naman po tayo na sa ngayon, meron pang mga kakulangan ng ating ospital. At yan po ay isang bagay na tututukan natin hanggat matapos po tayo sa ating panghuling termino. I have 2 years left, Dexter, sa aking pagiging mayor ng San Juan at ibubuhos ko talaga ang lahat ng ating lakas at oras at atensyon sa pagpapaganda po ng ating nag-iisang pampublikong ospital.
1: Ito mga nabanggit nyo na mapaparating na mga makabagong equipment para sa pangkalusugan, ito ba ay magagamit ng libre or with a minimal fee kung ikaw ay taga San Juan talaga?
0: Kaya ganito po yan, Dexter, no? Through PhilHealth, no? Which has expanded its services recently, no? Yung mga serbisyong medical na kailangan po nila ay maaari nilang makuha ng libre. Kung hindi man totally libre, marami tayong other funds available for them such as our DOH MAIP funds, ang ating pong DSWD funds, at meron tayong linya po sa PCSO, meron din tayong linya po sa Presidential Action Center ng Office of the President. At kung kulang pa rin yan, for whatever reason, kulang pa rin yan, sasaluhin na yan ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Kaya so, naranasan natin ngayon yung zero balance billing sa San Juan, Dexter.
1: Walang dapat ipangamba yung mga residente na wala silang pambayad, wala silang pang

0: gastos sa pagpapagabot dahil ang dami ng mga programs ang ating gobyerno at yung local government.
1: Tama po yan. At the only time you will pay, Dexter, if you choose to be a private patient.
0: Ayun.
1: So kung kayo ay
0: gusto mo mag-upgrade.
1: Correct. Kung baga ginusto mo talagang maging isang private patient, because if you are a charity patient, halimbawa, kayo ay isang San Juanenyo na medyo wala hong kaya masyado, no? Natural, you will enter as a charity patient. And once you do that, wala na kayong babayaran.
0: Dahil ikaw ay dating champion sa sports, sa basketball, ano, yung inyong team, ano yung mga hakbang na ginagawa mo ngayon, Mayor, para pa mas mapaganda yung San Juan Sports Center at yung iba pang pasilidad para sa sports.
1: Dexter, mukhang sinusubaybay mo yung Facebook ko. Alam nyo, by next year, we will be opening our makabagong San Juan Sports Center. Mm-hmm. So ito ay isang makabago at modernong pasilidad na hindi lamang basketball at volleyball stadium po ang nandyan. Magkakaroon ho yan ng isang 6-lane, 25-meter swimming pool. Magkakaroon ho yan ng facilities for all types of sports. Merong pickleball court na sikat na sikat
0: na
1: ngayon.
0: Pati
1: po, badminton court meron. May boxing ring. Meron po siyang mixed martial arts studios. Meron silang, meron kaming billiard center, chess center, table tennis center, indoor jogging track, physical fitness gym.
0: Lahat ng sports na pwede mong...
1: Lahat na talaga, yes. Chess, darts, no? So, talagang kompleto ho yan at excited po kami sapagkat yes, for the longest time we have had very nice basketball courts. Pero pagdating sa ibang sports, ito na yung talagang pangkompleto.
0: Para walang mapag-iwanan. Para yung mga hindi abot yung height ng basketball, pwede dun sa mga board games.
1: Tama yan, Dexter. At ako po, no, bilang isang atleta, kaya kong sabihin na yung aking pagiging mayor, malaking tulong yung disiplina na aking nakuha. Bilang isang atleta, yung disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, being very determined, persevering, resilient, lahat yan, no? Mga values na natutunan ko as an athlete na naniniwala po ko na dapat lahat ng ating mga mamamayan ay magkaroon ng ganitong values na nakakatulong sa ating buhay.
0: Mayor, mainit ngayon na news kaugnay sa sports yung nangyaring pagkamatay ng dalawang atleta mula dito sa Ateneo. Ano po ang inyong stand or anong masasabi niyo po dito sa incident?
1: Opo, sa totoo lang, nakakalungkot. Ako nga ay nagpaabot ng aking pakikiramay sa dalawang players mo na pumanaw mula sa Ateneo Blue Eagles. At bilang isang dating De La Salle Green Archer, alam niyo naman po ang Ateneo Blue Eagles, ang aming talagang rival. No? But of course, when it comes to tragedies such as this, no? Talagang walang rival-rival dyan. Tayo nagpaabot ng ating panalangin sa kanila. At alam nyo, I don't want to speculate, honestly, what really happened. But the point is, ako, dumaan na rin po ako sa ganyang mga team-building exercises na merong kakaibat na mga training. No? But of course, we should always ensure the safety of our athletes. Again, I don't want to blame anyone. What happened is very sad and tragic, but let the investigations roll. No? Dapat talaga may imbestiga na mabuti sapagkat, alam nyo, nakita ko yung mga interviews po ng nanay ni Renen at talagang ramdam na ramdam ko yung kanyang pagdadramhati at galit. No? Dahil nga, no, bilang isang ina ng isang, kumbaga, very promising athlete, no? MVP sa palarong pambansa, incoming Ateneo Blue Eagle. I mean, everything that you want to be at that stage in your basketball career nasa kanya. No? And yet, ang nangyari po ay isang trahedya. Ganon din kay Divine, no? Na napanood ko siya sa mga recent UAP games po ng La Salle versus Ateneo. Ano yung nakakalungkot na may ganyang mga pangyayari, and we all have to do our very best, not just Ateneo, but all other teams, in all other sports, not just basketball. So, na pag merong ganyang mga team building or training, lalong-lalo na kung outside the campus, no, we always have to make sure na safe ang ating mga atleta. Ako po, isang ama, isang magulang. Ang aking bunso po ay player ngayon ng Lasal Green Hills. Mm-hmm. Siyempre, once they are training, especially if they are somewhere else, no? Mm-hmm. Hindi naman namin sila mababantayan the whole time. Because hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon nandun kami nagbabantay, di ba? Mm-hmm. So dapat talaga, yung kanilang kaligtasan ay nasisiguro mm-hmm. ng mga teams po natin.
0: Ayun. Mayor, may iba tayo. Si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang humaharap sa kasong plunder. Bilang isa ring kilalang leader mula sa San Juan, may komento ba kayo dun sa usaping ito? Or mas nanais nyo na lang hayaan na lamang yung korte na magpasya dun sa kaso?
1: Well, alam niyo po, Lexter, no? Pangatlong beses niya na po na makasuhan ng mm-mm. plunder. So, in each decade, nakakasuhan siya. At sa pagkakataong ito, muli na naman po siya nakasuhan. Pero ako po, no, if you ask me, ako po yung naglabas ng isang pahayag din nung nakarang linggo. At sabi ko nga po, no, hayaan natin ang proseso ng hustisya na umanda. Mm-hmm. Ngayon, kung kaya niyong patunayan mm-hmm. sa Sandigan Bayan ang kanyang innocence, then no, ito yung pagkakataon na,
0: so, na lang
1: gawin
0: niya
1: yan. Mas mabuti. No? I don't want to comment kung guilty or not guilty. Yes. Pero ang mahalaga rito, paanda rin ang proseso ng hustisya at siya'y mabibigyan na ngayon ng pagkakataon na linisan ng kanyang pangalan kung siya po talaga ay inosente. Yes. Then ito yung pagkakataon na patunayan po niya.
0: Ayan. Okay, Mayor. Malapit na yung ano, yung wata-wata. Panawagan niyo sa ating mga kababayan. Go ahead.
1: Yes, sa mga minama ko sa naman ninyo at Dexter, sa inyo na rin at sa publiko po, no, malapit na po ang Wata-Wata, June 24. Ang ginawa po natin last year ay something very different, and it is to ensure na hindi nga magkaroon ng kaguluhan sa
0: at
1: ating kapistahan.
0: At mauulit ito ngayon ulit, 24.
1: Yes, so we will designate once again Basaan Zone. Mm-hmm. Lahat ng gusto makipagbasaan, pasok lang sa Basaan Zone. Kapag ayaw niyong mabasa, stay outside the zone. Okay. And we will make sure na you will be safe outside the Basaan Zone.
0: Okay, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora ng San Juan, sa iyong oras.
1: Thank you po. Thank you.
2: Not every day has to be big or extraordinary. Sometimes it is the small choices to try to explore and to listen that makes all the difference.
3: We all started as a beginner.
4: You really feel that excitement.
5: Sounds actually nice if you put it together. Flavors are the ones that we want to speak out the most.
6: We may say it this way, everything is choreographed.
7: Moving a little bit of our hips, our body.
2: And that's why we rampa, to try new things, taste new experiences, and learn from people who inspire us to see the world differently.
8: The group tried to extort 300 million pesos from Romualdez.
9: Because the story doesn't pause when the work week ends.
10: Senator Robin Padilla advised Senator Bato de la Rosa to stay out of public sight.
9: From breaking developments to next week's talked about headlines.
11: De la Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC.
9: Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
0: Isa ang San Jose del Monte, Bulacan sa mga naharap sa isyu sa supply ng tubig. Para bigyan tayo ng update kaugnay ng water supply operations, makakausap natin live dito sa studio si San Jose del Monte City, Bulacan Administrator Rizal de Mendoza. Magandang gabi. Welcome po sa Politikay.
12: Magandang gabi po, Sir Dexter.
0: No po. Attorney, ano nga ba yung kasalukuyang sitwasyon ngayon ng supply ng tubig sa San Jose del Monte at gaano kalawak yung mga naapektuhan nitong water interruptions at mahinang water pressure?
12: Yeah. Sa kasalukuyan kasi we are under joint venture, no, ng Prime Water and Water District. Mm-hmm. No? They're about malaki ang problema nung kakulangan sa tubig ngayon. May supply kami ng tubig. We have 122 MLD. Okay. Allocations ng tubig, ano, from Manila, MWSS and the Bulacan Bulk Water. Ang problema dito, hindi ito na i-distribute ng tama sa ating mga mamamayan. So, yung mga ipinangako ng service provider na infrastruktura, yung water infrastructure nila, ay hindi na i-deliver. Mm-hmm. Nag-start itong joint venture kasi Dexter, ano eh, 20

0: 2018. So they have 5 years dapat do under the JBA na sana ma-deliver yung mga infrastructure nito.
1: So dapat 2022
0: tapos na. Dapat. Oo, dapat kompleto
1: na lahat. Pero
0: ala, hindi na i-deliver eh. Yung mga pipe laying, yung mga pumping stations, yan, yung mga
1: nabanggit ba, attorney, kung ano yung dahilan? Bakit hindi ito natupad?
0: Well, we do not know. Lagi naman kami nakikipag-communication sa service provider, eh, no? And water district. Kaya lang, kakausapin nila namin sila, may problema dito sa lugar na to. Mm-hmm. Sasabihin nila, sige, gagawin. May problema dito sa lugar na to. Sige, gagawin. Pero wala akong nangyayari. Wala na lang nagagawa eh. Mm-hmm. Right? So, nagpatong-patong na yung mga problema. At mm-hmm. ngayon nga, by virtue of an ordinance, ano, empowering our mayor, makipagkasundo kami sa water district na tumulong sa pag-restore, ano, pagsasaayos at pagre-repairs ng mga dapat i-repairs na mga facilities. And last week nga, kami ay physically in custody of the facilities ng water district na ginagamit ng Prime. No? Mm-hmm. At aming sa resulta ng aming audit and inventory, makikita nyo sa aming mga videos, talagang napabayaan. Mm-hmm. Ano? Ang damo ha, mas mataas pa sa akin eh.
1: Oo. Ano? Tsaka yung mga kinakalawang tubo, na yung mga ano, yung mga tangke.
0: Imagine mo, Dexter, may tangke na malaking tangke na elevated. Mm-hmm. Dapat 'yon may lid, di ba? May takip 'yon. Pero yung takip noon wala. Sira.
1: So sinong tinutukoy niyo na pabaya? Kaya umabot sa humantong sa ganitong sitwasyon yung mga facilities.
0: Well, siyempre ang yung operator noon ano
1: which is
0: the Prime Water.
1: Okay.
0: Kasi yung JBA nila ang sinasabi doon itong si Water District kakatulungin si Prime Water. Mm-hmm. Ano gagawin nito yung mga kinakailangang mga infrastruktura, i-repair lahat ng dapat i-repair. Mm-hmm. Hindi niya naisagawa. So it's a big problem sa amin ngayon. Ang aming mga tao, ang aming mga mamamayan nabago ang buhay, way of life.
1: Anong nangyari, attorney, dun sa, kasi dapat hanggang 2022, natapos na. Mm. So tapos na yung kanilang kontrat, yung JBA ninyo.
0: Hindi, tuloy-tuloy yun. It's a 25-year.
1: 25-year contract.
0: Contract, yan. Dapat dun sa first five years niya, na i-deliver na niya.
1: Naka-stipulate naman doon sa agreement.
0: Dapat magawa na niya yun, ano, para
1: hindi kaya pagka-intindi na, within 25 years niya
0: nagagawin yung matigas yun.
1: Pero ano po, pwede niyo ba ikwento sa amin yung scenario sa Bulacan? Ilang oras po sa isang araw, typically, nagkakaroon ng tubig, yung mga apektadong barangay. Yeah. Dahil kayo na ang, di ba, mayroon kayong ano, nagrarasyon?
0: Yes, oh. Paano since 2021, oh, nagrarasyon na ang local government unit. Mm-hmm. Dapat obligasyon nitong operator na to at mm-hmm. ng water district. No?
1: Anong ginawa ng city para obligahin sila na gawin yung kanilang dapat na obligasyon under the JVE?
0: Well, yun ang problema namin. Eh. Kaya kami taliin-tali ang kamay namin. Kasi under PD 198, ito yung nag-create ng mga water district. Eh. Mm-hmm. Pag kinreate ng local government unit ang isang water district, independente na to. Mm-hmm. Hindi mo na pwede pakailaman sa kanyang mm-hmm. administrasyon, sa operasyon. Uh-huh. That's, yun ang naging problema namin. Uh-huh. Hindi namin basta-basta mapakailaman yung kanilang ginagawa. Ano? Imaginein mo.
1: Pero hindi ba pwedeng pumasok ang LGU dahil ang kapakanan na ng nakararaming residente ang apektado? Gaano ba kadaming pamilya yung naapektuhan itong problema sa tubig?
0: Right now, ang ano namin, mga 250,000.
1: Oh, ganun kalaki.
0: Yes, sir.
1: Oh, almost, ano yan, one-third ng population nila kasi more than 700,000, 800,000
0: yes,
1: ng
0: San Jose del Monte. More than one-third, oo.
1: So, ganun na kalaki. Pero anong mga hakbang? Ang
0: kami ho, since 2021, nag-water rationing kami. Meron kami mga truck na binili, ginagamit, fire truck o water lorry namin, binili ng local government unit, bumibili kami ng tubig para ilagay sa lorry niya. And then, binibigay namin ng libre sa mga mamamayan natin na halos araw-araw, nagko-complaint na wala silang

0: So ito yung palaging observation ng gobyerno. Oo. So pero ano ang naging basehan ng LGU para i-take over ang operasyon ng San Jose del Monte Water District at Prime Water noong May 5?
1: Kasi nga sir, yung aming apila dito sa operator and sa water district na ito ay sobra-sobra na.
0: No? Hindi pinapansin.
1: Ang tagal-tagal na namin nilang kinakausap ng Prime Water, hindi sila gumagawa ng aksyon. Kakausapin mo ngayon, sasabihin lang, oo, ire-repair namin. Mm-hmm. Imagine din mo, Dexter, simpleng repair lang ng tubo, mm-hmm. let's say coupling, ire-repair, problema yan pagka nag-leak, di ba? Yung raw, yung supply ng coupling, hindi sa branch kukunin. Alam mo yun? Mm-hmm. Request pa ng branch, going to central office, at central office pa magpo-procure para dalhin dito yung supply. Mm-hmm. Sa
0: ganon siya ka, ano yung...
1: Imagine mo, simpleng problema, ganong kahaba, ganong katagal solusyonan ng problema. Nagpatong-patong na. Especially...
0: Yung red tape, parang...
1: I don't know to them kung paano yung kanilang sistema. Pero, iyon ang nangyayari.
0: Uh-oh.
1: And sa tingin namin, binabaliwala na eh.
0: Nakakaroon ba ng dialogo with the Prime Water?
1: Napakadalas. So.
0: Kailan yung last na
1: madalas?
0: Usapan?
1: Before the termination of the JBA, kasi last year, tinerminate na ni Water District. Even the Water District, nag-desisyon na siya na huwag nang ituloy yung kanilang joint venture. Last year, nag-terminate na sila.
0: Okay.
1: Ano? Even before that termination last year, ang dialogo ng ni Mayor Rida and then the then Mayor Arthur Robes sa Prime Water halos buwan-buwan halos buwan-buwan because of the complaints.
0: Mm-hmm.
1: Talagang malaki yung imagine mo Dexter, ang mga mamamayan ng lungsod ng San Jose del Monte gigising ng 12 o'clock, 1 o'clock in the morning, maghihintay ng 3 oras, no? Para lang magkaroon sila ng tulong ng tubig sa grito.
0: Napakahina. Yeah. Yung mga complaints na ito, gaano kadami at paano nyo nakukulit?
1: Libo-libo ho.
0: Libo-libo na.
1: Okay. Ang magnitude ho ng problema na ito, kung titingnan nyo, sabi ng operator, maliit lang daw na problema. No, this is a very big problem. Mm-hmm. Kasi umabot na nga ho ito. There are several numerous times na ipinatawag kami sa Senate inquiry regarding the problem of water crisis dito sa San Jose del Monte.
0: Pero sir, nung dalawang korte nag-deny ng TRO kasi nag-request. Ngayon may pangatlo, pinagbigyan yung TRO. Ano pong mangyayari ngayon?
1: Well, dapat i-serve nila yan kung may i-serve nila, no? We maintain our position na the court in Las Piñas has no jurisdiction.
0: Kasi Las Piñas sa RTC ang naglabas ng TRO.
1: And such court has such writ, you know, preliminary injunction, may limitations kasi yan eh.
0: Uh-oh.
1: It can be enforced only doon sa territorial jurisdiction of the court. So, we maintain that position hanggang ngayon.
0: So, nag-file na kayo ng tawag dito, ng reconsideration doon sa TRO?
1: Well, actually, Sir Dexter, we have yet to receive or be served a copy or ng writ. Ano? Wala pa naman kami.
0: Pero ito ay for sure.
1: Si Mayor Rida, wala pa naman siyang nare-receive.
0: Pero for sure, pag once na-receive, for ano nyo?
1: We are ready. The Legal Services Office of the City Government of San Jose del Monte is ready at meron na po kaming, we will exhaust all legal remedies.
0: So anong mangyayari po ngayon doon sa mga residente ng San Jose del Monte sa mga susunod na buwan pagdating sa servisyo ng tubig?
1: Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po namin ina-administer. Mm-hmm. Ano, katulong po ang Water District. Tuloy-tuloy kami nag-rationing. Tuloy-tuloy po yung operations ng Water District and water distribution ngayon without the service provider.
0: Anong naging epekto nito pagdating sa development at sa pagbibenta ng mga real estate? Kasi dati nagbo-boom ang San Jose del Monte dahil nga isa ito sa mga susunod na magiging sentro ng entertainment, broadcast, at yung MRT ay
1: paparating na rin.
0: Oo, pero dahil dito sa nalikha na problema ng tubig, mukhang pag ako, ay mukhang...
1: Yes.
0: Diba? Kasi, di ba, mas okay na walang kuryente, basta't may tubig.
1: Yes, tama ko kayo. Napakalaking epekto nito sa community.

0: sa namin, ano, yung aming mga malalaking mall, walang tubig. Imagine mo, walang tubig sila. Yung aming mga establishments, we have, alam mo ba, na we have to suspend classes because there's this point, this year lang, ha? Early this year, na wala kaming tubig for 4 days. The whole city. Oh. Walang tubig, ha? Kaya kami nag-suspend ng classes. That was January this year. Ano?
1: So, paano ngayon?
0: Nag-suspend ho kami ng
1: classes. Balik eskwela, may mga
0: ginawan ho namin ng paraan, no? Ng local government unit. At nag-supply kami ng tubig. We have now 22 trucks ho, na dedicated lang sa pag-deliver, pag-rasyon ng tubig sa mga kabarangay namin doon.
1: Okay, very mensahe,
0: hard, very hard.
1: Yung funding, saan nanggagaling? Yung mga ginagastos nyo na palugi dahil binibili nyo yung tubig, binibigay ng libre sa mga residente.
0: Sa ngayon ho, ginagastos ng local government unit nasa 300 million. Ano?
1: Sa isang taon.
0: Kasama na yung personnel na nagdi-deliver ng tubig, yung truck, yung tubig na binibili namin pang-deliver, yung gasolina, lahat ho yun, expenses. Umaabot kami 300 million.
1: So, dagdag budget yan sa inyo next
0: course,
1: year? Or doon sa kaso na paghahabol nyo sa promoter, kasama yan sa sisingilin nyo sa kanila?
0: Well, kasama ho sa aming konsiderasyon na meron hong ganon. Ano. But right now, we have dedicated some 146 million in trust fund doon ho sa ginagawa naming official takeover, the administration of the water system ngayon. Meron ho kaming inallocate na 146 million for this purpose.
1: Pero yung mga residente na may linya ng prime water, nagbabayad pa ba sila ng monthly or wala na? Or may mga sisingilin pa silang refund from the...
0: Well, from our interview, parang wala hong naniningil ngayon.
1: Wala namang naniningil.
0: Wala.
1: Pero yung Daniels na nakreate sa kanila, pinapa-ubayan na nila sa city government.
0: Mas gustuhan nila na sa city government na ang pagsasaayos nitong mga problema.
1: Okay. Mensahe nyo po, attorney, sa ating mga kababayan dyan sa San Jose na umaasa sa araw-araw na pag-arasyon ng tubig mula sa lokal na pamahalaan. Go ahead po.
0: Okay. Yes, sa ating pong mga ka-San Jose nyo, no? Huwag ko kayo mag-alala at ang ating pong pamahalaang lungsod ay on top of the situation. Tuloy-tuloy po ang ating pagsiservisyo sa pag-deliver ng tubig at makakaasa ho kayong inaayos na natin paunti-unti. Hindi ho ito magic, ano? Malaking problema ito. Pero paunti-unti ho ay katulong ang water district at ang pamahalang lungsod at ang ating interim operator na makapag-deliver, makapag-bigay ng malakas na tulo ng tubig at regular. Ano ho? Hindi katulad ng mga nakakaraang taon na tayo ay maghihintay ng ilang oras sa madaling araw. Gigising kayo sa madaling araw at maghihintay kung meron o walang tubig na darating. Ano? Makakaasa po kayo na si Mayorida ay on top of the situation. At kung meron mang nababalitang merong... DRO ba yan or preliminary injunction, handa po ang pamahalang lungsod na mga legal remedies na pwede niyang gawin available to the city at tuloy po ang serbisyo ng ating pamahalaan sa inyo.
1: Okay. Maraming salamat po, Attorney Rizal de Mendoza, ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat. Magandang gabi.
0: Thank you.
2: Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Bilyonario News Channel.
3: Mula sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo hanggang sa pamumuno sa mga panahon ng krisis, patuloy na nangunguna sa mga efforts para sa kanyang bayan ang alkalde ng Sarangani, Davao Occidental. Makakasama natin ngayong gabi sa ating programa si Mayor Adelan de Arce para magbigay ng pinakabagong ulat matapos ang malakas sa lindol na yumanig sa bahagi ng Mindanao. Magandang gabi, Mayor Arce. Welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
4: Magandang gabi po, Sir Wedge.
3: Mayor, ano po ang pinakabagong sitwasyon?

0: sitwasyon ngayon dyan sa inyong bayan at may update po ba doon sa bilang ng mga nasawi, nasaktan at mga inilikas pong pamilya?
1: Sa, dito sa island ng Sarangani po, we have 5 casualty, then 4 missing doon sa isang barangay patuko namin. So far at this time, medyo napapaayos na po pag-deliver po ng mga assistance sa kanila doon sa mga evacuees namin. And din doon po sa lahat ng 12 barangays namin, dahan-dahan na po namin napapenetrate.
0: Oho. May mga barangay po ba na lubhang naapektuhan ng lindol at wala naman po bang mga isolated barangay sa kasalukuyan, Mayor?
1: So far, sa ngayon, wala lang kaming isolated barangays, but we have severe damages, lalo na yung mga barangays namin nasa shoreline. So ngayon, may mga kabahayan nila nasisira. So yun po ang hinahanapan ng paraan ng local na pamahalaan namin na magbibigay kami ng assistance sa kanila para po makakabalik na sila doon sa mga lugar na dapat nilang na magawing bagong tahanan.
0: Opo. Speaking of assistance, Mayor Arce, ano na ho yung mga naiabot ninyo na tulong sa mga residente po ninyong naapektuhan ng lindol? At meron na rin ho bang tulong mula ho sa national government sapagkat ang banggit ay magkakaloob ng mga cash assistance?
1: Yes, sir. Sa ngayon, last 3-4 days ago, nag-visit na po dito yung DND, OCD, and DSWD po. Si DSWD po, nakapag-abot na po dito ng mga food packs. Pero sa amin, sir, is island, no? Kailangan by boat, ihahatid dito yung mga food packs. But hindi naman po hindran sa amin yon, dahil nakasanayan na po namin yung magbibiyahe sa dagat. Mm-hmm. And then, yung congressional government po namin, tumutulong din yung provincial government namin. So, nakikiisa po kami lahat para po mabilis po mapapagawa namin ng paraan para po mabalik po sa normal yung takbo ng isla namin.
0: Mayor D. Arce, meron ho bang mga tulay na nasira, mga infrastruktura? Pangalawang tanong po, na ibalik na po ba ng maayos yung pong linya ng kuryente, tubig at komunikasyon?
1: Sa communication, sir, una, nasira po yung a few days ago, nasira po yung Smart at saka Globe namin, gumagamit na kami ng Starlink. Mm-hmm. But kanina, na-restore na yung sa Globe. Yung namang pong mga damages, yung ibang school namin ay nasisira, kailangan po ng rehabilitation nun. Doon naman po sa tubig namin, meron naman po kaming source na tubig sa per barangay, pero minsan sa medyo na nawawala or meron ba, may mula. Pero meron naman po kami mga supply ng tubig. May mga marami rin po nagdo-donate sa amin from barrio, sa ibang mga lugar. So yun po ang pinapaparating namin at hinahatid po namin doon sa mga barangay po. Yun ang nangangailangan po ng tubig at saka kahit na ano pa.
0: Mayor, yung pong inyong mga ospital sa kasalukuyan, meron po bang mga updates na rin po hinggil po dyan at tulong mula sa ating national government?
1: Yes po, sir. Yung gamot po, kanina lang may hinatid po ng gamot from the provincial government po namin. Yung hospital po dito, palagi pong maayos naman po yung papapatakbo namin. But if we have severe patients po, anytime naman po yung Philippine Air Force na kausap namin na kukunin dito yung pasyente. Nung the day po nangyari yung lindol nung June 8, kinabukasan po kaagad dumating dito yung chopper ng Air Force. Pinadala po kaagad namin yung 4 na civil na pasyente namin bound to Davao City na sa SPNC po. Nag-assist po talaga ang DSWD na lalo na po sa region na saan kami sako.
0: Mayor D. Arce, nakakaranas pa rin ho ba kayo ng mga aftershocks sa kasalukuyan at paano ho yung inyong mga residente, saan ho sila natutulog? May mga tent po bang available para sa kanila?
1: Yes, sir po. Kompleto na po yung mga tents nila, matulugan nila. Yung mga disaster MDRMO namin, lahat ng mga sector dito, religious sectors, business

0: supporters namin, nagtutulungan po kami para po mapaayos po yung kalagayan ng mga evacuees namin. Meron kami dito, sir, mga water refilling stations dito. Pinapapalibre po ng mga negosyante na para po makapag-assist kami para maayos naman po yung kalagayan nila through sanitary nila and hygiene po.
1: Mayor Arce, sa kasalukuyan po ba'y nakapagdeklara na ho kayo ng state of calamity at gaano ho kahalaga yung deklarasyon po na ito para ho sa mas mabilis na pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga apektado ho ninyong komunidad?
0: Yes po, sa 2 days ago, we declared state of calamity as per directed po ng DILG, so kailangan namin. And then, nag-procure po kami, bibili po kami ng bigas din para po masasabayan din po namin yung DSWD na tulong. Kasi maybe it's not enough for us, so kami magdadagdag po kami. So ngayon sir, ang plano namin, because we declare the state of calamity, nagkwanti po kami ng mga pera na nagkwanti kami ng budget para po bibili na po kami ng mga materials para po ibigayin po namin doon sa nasiraan talaga, totally damaged na mga bahay. Tutulungan po ng local government na papatayuan sila ng bahay. Bibigay po kami ng hiyero, plywood, lahat para makapag-umpisa po sila.
1: Mm-hmm. At sa kasalukuyan po, Mayor, ano na ho yung mga hakbang na pinaplano po ninyong gawin para upang matagalang solusyon at matugunan ho yung pangangailangan ng inyong hong mga residente at maging mapatatag po yung inyong disaster preparedness dyan ho sa Sarangani laban sa mga ganitong kalamidad?
0: Sa ngayon, sir, it's a very given situation. Pag-alindol, minsan may landslide. So ngayon sa pinapag-uusapan kasi ako, pumupunta talaga ako ng mga barangays. Kinakausap ko yung mga residente kung wag na pong titira doon sa mga cliff, doon sa mga hazard areas. So the local government now is magpa-fund kami, maghanap kami ng funds para magbibili kami ng property kung saan namin sila i-relocate. Na medyo maayos naman yung kalagayan nila para po pag kung sakaling meron mang sakuna ulit, at least hindi na singkat na ganito, may napan din po na makapaayos ang kalagayan ng kapwa ko sa ganyan.
1: Mayor Arce, kung sakali ho may mga gusto hong magbigay ng donasyon at tulong, saan po sila po pwede magpadala at ano rin ho ang inyong mensahe sa inyong mga residente dyan sa Sarangani?
0: Meron pong maraming tulong na po kami. We have our own municipal account. Doon po sila nag-deposit, doon po sila naglalagay. Meron din po mga ibang agencies, the NGOs, mga private sectors from General Santos City, even some came from Malolos, Bulacan po, na mga kaibigan natin na may puso na papadala po sa amin dito from Marbel at kahit na saan. Pinag-iisa po namin lahat yon para po mapapaayos ang pag-deliver po.
1: Alright, maraming salamat po sa Sarangani, Davao Occidental Mayor Adelan De Arce. Mag-ingat po kayo dyan. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat din po. God bless po.
2: At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galiba.
1: Ako naman si Wedge Kajama. At hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: At pinuntahan naman ng power shift ang Palayan Bayan Binary Plant ng First Gen sa Sorsogon. Kinausap naman natin ang ating mga kababayan para alamin ang kanilang saloobin bilang host community ng isang geothermal plant.
1: Ang malaking benefits po ng EDC dito sa Albay at saka sa Sorsogon po, pag yung distribute yung kuryente papunta po sa probinsya ng Albay, kung lalo na po pupunta sa Manito, kung matripis na po ang pupunta sa amin, siguro po lalagas na po ang kuryente papunta sa amin. Yun po ang maragandang benepisyo ng ano.
2: As of now, dito po is malakas yung kuryente. Yun talaga yung convenience pagka direkta yung nagsusupply ng kuryente. And yung EDC po kasi is siya yung main supplier ng mga kuryente sa Sorsogon, tulad sa Sorsogon. So, sa sitwasyon ngayon, mas ano na talaga siya, mas convenient, mas madali, and mas napapamura na yung kuryente. As of now kasi sa amin, medyo mahina pa yung kuryente, pero malay natin in the future, mas lumakas na, and malay natin, hindi na talaga tayo mahihirapan sa pagbabayad, medyo budget friendly na. Kasi ngayon, mahirap kasi yung kuryente since mahina, tapos mahal pa yung bayad. So, siguro yung convenience niya is mas mumura na. Mas magmumura na yung presyo ng kuryente. And ito po kasing planta is maraming natutulungang tao sa employment.
3: Isa rin sa kinausap natin sa planta ay ang facility head na si Engineer Marcel Rosario. In-explain niya sa atin kung paano nga ba nila in-execute yung binary plant expansion at kung paano pa nila pinapalawig yung kanilang operations para sa pag-electrify naman, not just within their host communities, para maibahagi din yung generation nila na electricity sa buong bansa natin.
4: Can you explain to us the relevance and significance of this power plant when it comes to power supply to the country and to the consumers?
5: For this power plant, the Bachman Geothermal Facility supports the Luzon grid. So basically, it adds to the renewable energy.

0: Ang gusto ko ring ibahagi dito ay yung pag-uusap namin ni Mr. Eduardo Jimenez. Siya yung head ng corporate relations ng First Gen doon sa Bacon Manito plant. In fact, maganda yung naging kwentuhan namin kasi sinabi niya kung ano yung ginagawa nila pagdating sa host communities. So, hindi lang nila ginagawa yung reforestation doon sa area ng kanilang power plant site. May mga scholarships din sila na binibigay. In fact, may mga engineers na sila na scholar and then nagtrabaho sa planta. And binibigyan din nila ng mga livelihood opportunities yung mga tao sa community.
1: Ang ganda niyan. Ibig sabihin, nakababad siya doon sa komunidad at tinitingnan niya bilang human capital rin yung lahat ng mga projects nila.
2: So that's almost 200 megawatts ano, of base load geothermal power plant. So ang laki ng benefit sa bansa, meron din siyang benefit doon sa mismong community niya. Kasi magbabayad sila ng buwis doon sa local city or local municipality na kayang pondohan yung mga schools and other projects ng government. Kaya aangat talaga yung buhay.
1: At panoorin na natin ngayon yung iyong pakikipagpanayam.
0: Una tanong ko sa inyo, bakit kayo tinatawag na mayor dito sa host community niyo?
3: Hindi ko alam. Baka dahil sa nakagawian ko na lahat halos ng tao, kaibigan naman natin eh. Yeah. So, siguro tinawag nila ako mayor dahil yung warp. Yeah. Yung init siguro sa pagbati sa kanila. Yeah. And kaibigan naman natin lahat. So, I think doon nagsimula yung mayor eh, na natawag sa akin. At minsan, napopromote pa tayo. Nagiging governor pa minsan.
0: What about the impact that you've been doing for the community?
3: Masaya na makadaupang palad lagi yung mga kasamahan natin sa mga communities. Mm-mm. It gives me a different kind of high.
0: Yes.
3: Na hindi mabibili siguro ng pera. Pag nandun ako sa mga tao, especially, iba yung energy na naibibigay eh. So baka yun.
0: Yeah.
3: And I intend to do that even beyond pa siguro.
0: This is Binhi. Tell us about this initiative.
3: Yung Binhi is the banner program ng First Gen EDC.

0: nag-isip na ako, ano pa, pa-opera ba ako? Dahil singer ako, medyo delikado. Kung ito yung thyroid, ang laryngeal nerve nandiyan lang.
1: Katabi.
0: Nakatabi. Oh. Pag nagalaw yun, or naputol, pwedeng mawala yung boses ko. Nakakondisyon na yung sarili ko na pag nawala yung boses ko, pwede naman ako mag-manage ng talent.

0: tao kasi tinitira nila and they were also hitting me about it. So I had to fight back, I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gutesa. Kasi si Gutesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari.
1: Okay.
0: At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niya sa akin, taga-UP. Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala. Tapos maraming kabuhay nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari. And then, nung ginagawa kay Gutesa, yung biglang nawala. From protection, kasi wala naman kaming direct communication ni Sergeant Gutesa, to detention. Doon talaga nagulat na ako. Sabi ko, anong ginagawa nitong gobyerno? Bakit ganun?
1: Okay.
0: That time, I thought, no, in fact, one of the provisions of the affidavit na Gutesa signed, sabi niya, I'm seeking protective custody of the Senate. But okay, eventually, nung hearing, sabi niya, wag na, okay na po ako. Kaya na ho namin kasi may grupo siya, yung kanyang mga klase, that will protect him. And doon nga yung nakakalungkot. From protection, naging detention. And then, noong sometime December, yun na, narinig ko na yung mga sundalo. Maraming mga retired officials ang kumakausap sa kanila. Maraming pag-uusap tungkol dito. Okay. Tapos eventually, nung bago sila lumabas in sometime March, that's when they started talking to me, yung si Attorney Baligod.
1: Okay.
0: Sabi niya, nakakausap ko na and may mga binabanggit na sila. So sabi ko kay Attorney Baligod kung ano yung matutulong ko. Hindi pwedeng mangyari yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa.
1: Okay.
0: Hindi ako papayag na itong mga nagsasalitang sundalo ay gigipitin ng ganon. Kasi ang feeling ko, pati yung kay Sergeant Gutesa, may personal na stake ako doon.
1: Okay.
0: May yung konsensya ko na, ano ba itong nangyari? Itong tao, walang kalaban-laban, nagsalita lang, sundalo, mahal niya yung bansa, gusto niya ipakita ko ang nangyari. Pagkatapos all of a sudden, makukulong. Tinatakot yung pamilya, tinatakot si Gutesa. So, yun din yung naging role ko sa 18 Marines. That so, I will support them, assist them in whatever way I can, nang hindi sila maipit ng katulad na nangyari kay Sergeant Orly Gutesa.
1: So wait, I just want to know. Si Sergeant Gutesa is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain?
0: Actually, alam mo, Attorney Tixin, already, a month ago, may balita kami na pinatay siya.
1: Yikes.
0: Pinatay siya. So, pinapacheck ko, pinapatanong ko. Kasi nga, wala akong direct contact sa kanya eh.
2: And the family also, Sek? Wala kayong
0: wala
2: contact?
0: Wala eh. Walang direct. Mm-hmm. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Gutesa na okay naman siya.
1: Okay.
0: Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya.
1: Hindi siya under detention?
0: Yun ang hindi ko alam. Okay, kung under detention siya, kung may problema. Pero parang ang dating sa akin is, mukhang wala namang problema.
1: Okay. Mm-mm. So,
2: yung 12 kasi doon sa mga sundalo, Sec Mike, is our Marines, di ba?
0: Yes.
2: So, yung 6 doon, ano sila? Anong mga background po nila? Were you able to, like, at least check the backgrounds of, like, Orly Gutesa or the 18 Marines? Kasi they approached you, di ba? Mm-hmm. Sila yung nag-reach out sa inyo, hindi sila kilala. So, you don't know kung yung mga sasabihin nila totoo. Kasi, syempre, madadrag talaga yung pangalan nyo, di ba?
0: No, initially, nung kay Sergeant Orly Gutesa, meron nga akong kaibigan from UP na nagpakilala. And then, binerify ko naman, talaga namang security consultant siya ng ako Bicol Party List. Diba? At saka, so really, parang iniisip ko that time, ano ang motivasyon nito para magsalita? Nakakatakot yung pwede mangyari sa kanya, ang laki ng mga babanggay niya. In fact, in particular, kay Orly Gutesa, yung delivery kay Speaker Martin Romualdez, yun yung binanggit niya sa Aguado and sa Makati. So parang nakakatakot. And in fact, lumabas naman sa hearing, na after that, yung 18 Marines, at that time, nilapitan ni General Nictore, who was then Chief PNP. Diba? Nabanggit na ang mga Marines yun eh. So, itong 18 Marines, lahat, nagtrabaho sa kay Saldico.
1: Okay.
0: Lahat sila nagtrabaho.
2: At least, yeah, fact yan. Because that's validated. Yeah. Yes. Na sila talaga lahat. Yes. No? Connected sila.
0: And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigahan yung mga pagkatao nila.
1: Correct.
0: Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag nung 2 months ago ata, month and a half ago, noon sa NBI, ganun din. Mm-hmm. Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila.
1: Yes.
0: Ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into doon sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo. Huwag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV. Puntahan ninyo yung security log. Puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya yung Tamarind. Yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport
2: log. May mga details, you're saying. Lag, yeah. May mga ganung details.
0: Tingnan nila yung mga bagay na to to build the case.
1: Yes.
0: Kasi hindi naman ito may mga kasalanan eh.
1: Diba? Did they? Do you know if the NBI actually checked CCTVs?
0: Wala. Ang isa lang chinek nila, sinabi nila, hindi daw totoo yan kasi hindi naman kaya, o tinek daw nila yung airport taxi. Eh, iba naman yung date. Yung date na kinukuha nila, iba naman yung date na talagang delivery. Mm-hmm. And nakaka-frustrate, di ba? Kasi, tingnan mo ha, paano pa magsasalita? Ito, love of country na lang itong mga sundalong to. Sino pa magsasalita kung ang lahat na magsasalita at magtuturo, sila yung kakasuhan? Sila yung iipitin. For example, yung mga nandun sa bahay nila, yung pinatawag dalawa, may mayordoma doon, tapos nakita niyo yung isang tao na nagbubuhat ng mga maleta. Kung siya may nalalaman at gusto niya tumulong, magsasalita pa ba siya? Hindi na.
2: Mm-mm. Pero kasi Seth, may sinasabi rin kasi na yung mga ibang Marines dito, they were dismissed because may mga cases sila, di ba? So I think yun yung isang pinanggagalingan kung bakit kailangan talaga rin mag-check ng kanilang mga background. So are you aware of that?
0: No? Number
2: or
0: one.
2: Why were they dismissed in the service?
0: Okay, number one. Sinasabi nila si Saldico ang mastermind. Di ba? Mastermind. Kriminal na nga eh. Si Saldico eh. Kumbaga sa mafia, eto na yung kapo. Eh eto na ngayon yung mga nagsasalita.
1: Okay.
0: Kami ho ang nag-deliver. Eh kailangan mo bang, okay naman yan. I-check mo yung background. Tama naman yan. Pero di ba, kailangan mo pakinggan. Eto pala yung boss ng mastermind. Singa, saan mo di-deliver yung pera? Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Eh, criminal na nga to. Siyempre, criminal. Kumbaga, kung sinasabi niyo criminal na itong big boss nila, itong mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin.
2: Meron silang, may parts kasi sila, di ba?
0: Yeah,
2: doon sa entire thing.
0: Okay, parang nagturo. So, sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang supplier ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi. Uy, kami po ang nagsinusupplyan ng wholesaler ng droga. Kaya question mo, ano bang background mo? May kaso ko ba? But di ba? It's, hindi ko maintindihan yon. Tama naman ha. Hindi ko sinasabi yung huwag mong i-check. Pero pagka mas ang dinidiriyan mo, yung background ng tao, o dinidiriyan mo pa paano sila i-discredit, mali para sa akin yun.
2: No, ang point nyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case. Hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Martin Romualdez.
0: Correct.
2: No? Because sila yung may mga sinasabing mga specific details.
0: Correct.
2: And Saldico is nowhere to be found. Diba? Pero, Sek, meron
0: pa... No. Saldico, they filed already a case. May case na
1: siya
0: sila.
1: Siya yung tinuturo.
0: Exactly. No less than the president, Bongbong Marcos, came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So, ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico.
1: Sinusuportahan yung case theory nila.
0: Case theory nila. So, tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera.
1: Mm-mm.
0: At ito yung delivery niya.
1: Kung baga, diba? Confirmation.
0: So, dapat talaga, exacto. Dikit-dikit nila kung ano yung resource ng pinagkukuha ni Saldico at saan napupunta itong mga pera ito. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. iniipit na nila.
1: Check my kanyaman mo daw eh. Kasi nagbigay ka daw ng tag 5 million. So kung 18 sila, laki-laki yan.
0: Tama ba? 90,
1: Tag 5 million for each of them para magbigay ng testigo. Anong...
2: Hindi, pero sabi nila 350,000 pa lang daw yung binibigay mo. Hindi ba kompleto?
0: Si Attorney Matibag, una, abogado siya.
1: Yes.
0: Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Mm-hmm. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya doon sa ikinwento ng tao.
1: So
0: kinikwento niya yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya.
1: Okay.
0: Ano ba yun?
1: So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun?
0: Daw.
1: Parang ganun yung ano.
2: Daw.
1: Yung isa sa mga
2: testigo. Ano kasi sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano eh.
0: Hindi.
2: Isa doon sa Maleta Boys yung nag-disclose, so hindi siya.
0: Hindi. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya.
2: Mm-hmm. So hearsay.
0: Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya.
1: Okay.
0: Alam mo naman yun. Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker Alan Cayetano, ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit eh. Nung nakita yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ko, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari.
2: So you disagree totally? Hindi, there are no money involved at all?
0: Hindi na ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, at doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamot sana namin yung kamag-anak namin at yung isa, namatayan ng cancer.
2: What kind of assistance do you give to them?
0: Lahat na pwede kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it.
1: Such as? Ano yung nagawa na?
0: I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one, when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa presscon, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit.
1: Okay.
0: At ngayon po, natutuwa ako. Mm-hmm. Ang dami nagpapadala ng tulong.
1: Okay.
0: Ang sabi ko lang, dun sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin iseset up yung fund?
1: Yeah.
0: Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila.
1: Doon sa kanina guest in another program si former Colonel Ariel Kerubin. At sinasabi niya parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa
2: destabilization.
1: Para sa destab. So anong reaction natin
0: dyan? Siguro dapat ang appreciation ni Colonel Kerubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gotesa. Gotesa approached me. At kahit naman po tanongin niyo sa Gotesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta.
1: Okay.
0: So pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Itong 18 Marines, hindi ko alam ang sirkumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to, lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin ko ano nangyari.
2: Nung nakita na nila si Sergeant Gotesa, nagkaroon sila ng lakas ng
0: loob. It was the trigger kasi pala si Gotesa, kausap niya yung dalawa. Nung nalirecall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gotesa, may mga kausap speakerphone.
1: Okay.
0: Na supportahan niyo ako. O yung mga videos, yung mga litrato, pictures, kapitan ninyo. Ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop.
1: Wow.
0: Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga.
1: Mm-hmm.
0: Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo ito mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos.
1: Mm-hmm.
0: So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya-maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat.
1: Mm.
0: Di ba? At hindi, kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Mm. Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi kayo nakausap.
1: Uh-huh.
0: And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Alisin mo na natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Cutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV, di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone.
1: Mm-hmm.
0: And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment.
1: Oh.
0: That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para ituwid itong nangyari sa bansa.
2: Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara.
1: Mm.
2: No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics.
1: Yan
0: alam mo ba, yes, Rel, paano hindi na magiging distraction?
2: Mm-mm.
0: Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. Eh, 2 maleta lang yun. Dito, trillion.
1: Ayaw nga pala, no?
0: Diba? I mean, assuming mo na lang din. O, sige, may problema sa corruption. 125 million. Eh, dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba, ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to?
1: Mm-hmm.
0: And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan.
1: Mm-hmm.
0: Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara.
1: Mm-hmm.
0: Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso
2: tuloy
0: niya.
2: Tuloy yung impeachment.
0: Mm. Pero huwag kayong tumahimik sa flood control.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tama, I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari.
1: Mm-hmm.
0: At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other.
1: Okay.
0: Yun na lang unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control.
1: Yun
0: na lang field health kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo.
1: Okay.
0: So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw no? Or criticism doon sa mga nangyari sa ating bansa.
2: Corruption.
1: Okay. Yung criticism tungkol sa mga... Sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines, sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon?
0: Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate Committee hearing.
1: All right.
0: Consultative hearing na ipinatawag.
1: Meeting
0: yes,
1: daw.
0: Yes, ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes.
1: Andun nga sila sa baba. Okay.
0: Okay. Kaya nangyari yon at kaya din ako nahuli. Kasi I was trying to coordinate ano yung nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: So, ang sabi nila, papunta na sila doon.
1: Mm-hmm.
0: So, okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate.
2: So, kaya hindi kayo nakasama doon sa hearing? Kasi
0: hindi
2: you were
0: pinatawag.
2: In the premise eh. Ah, okay.
0: Hindi ako pinatawag.
2: Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin.
0: Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako.
1: Mm-hmm.
0: But eventually naman, na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hinarang nila sa gate. Pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes.
1: Wow.
0: Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna.
1: Okay.
0: Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Mercureta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas.
1: Okay.
0: So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: After the press con, pababa na sila biglang hininto yung hearing.
2: But Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw.
0: Eh, bakit nila hindi hiniring? Alam naman nila nasa taas. Papatawag lang naman nila yun.
1: Sila ba dapat nagbibigay ng corroborating evidence?
0: ano, alin yun?
1: Sino? Kasi nagbigay sila ng testimony. So, hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yun?
0: Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number one. And number two, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Sergeant Gotesa and the 18 Marines, sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman, sa kay Speaker Martin Romualdez.
1: O ginamit yung...
0: Ginamit niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gotesa, ginamit niya yung sergeant na...

0: And the spooks is back. Still with us is, of course, Secretary Mike Defensor.
1: Yes. Ang
0: hanging question natin kanina, sinabi ni Attorney Trixie, si Kong Pepito Alvarez, yes. Di ba? Who said that suddenly, yung pangalan niya na isama yes. sa listahan because yes. you approached the staff?
1: Ah, okay. I'll explain. Number one, nagpapasalamat ako kay Kong Pepito Alvarez
0: Mm-mm.
1: kasi yung pagpunta niya dun sa committee, bagamat hindi siya dinineg, is already a recognition
0: mm-hmm.
1: na yun yung legitimate committee na pinuntahan niya. Number two, alam niyo si Kong Pepito, kaibigan ko naman. Ah, wala kaming away niyan and kinikilala ko naman yan. Totoo na nagtawag ako ng impeachment,
0: Mm-mm.
1: no? Pero hindi ko siya tinawagan. May mga kinausap ako.
0: Okay.
1: At kung sakali man nakakausapin ko siya, siyempre tatawagan ko siya. Hindi naman pwedeng staff ko lang ang magbimessage sa kanya na, pipirma ka ba? I mean, di ba, napakawalang respeto ko naman sa ganong proseso. Kaya kung ano man yung circumstance or circumstance na binanggit ng mga Marines, hindi ko po kasi alam talaga. In fact, maraming senador, noong una at itong mga congressmen, ang tumatawag sa akin, nagtatanong.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi ko talaga alam. Tinanong ko yung mga Marines, ano ba yung binanggit yung, I will not name in particular, mm-hmm. kung sino itong mga tao. Ba't yung nabanggit yung pangalan na to? Ay, kasi sir, ang gagawin po ni Speaker, may daladala kaming mga envelope.
0: Mm-hmm.
1: Dadali namin sa kanya. Bigyan niyo ako ng, kunyari, 10.
0: Mm-hmm.
1: Iwan namin doon. So, lalabas na kami, nakaabang kami sa labas. Paglabas nung kausap niya, dala-dala na yung envelope. Magpapakuha ulit si Speaker o bigyan niyo pa ako ng ganito. Dadala-

0: hindi nila.
1: Mm-hmm.
0: So sila talaga yung parang walang staff si speaker, kundi yung pera, hawak nila. Sila yung nagsasabi kung ilan yung dadalhin. Kasi if you recall, yung 8 and 9 na town home, dun yung sinasabi lang bigaya na nagkakaroon.
2: Mm-hmm. So, Sek Mike, gusto kong balikan.
0: I want to be clear, na hindi naman necessarily corruption yun.
2: Okay.
0: Hindi naman necessarily kalokohan yun. Hindi ko rin alam. Kasi naisip ko, I mean, sa Congress, di ba, may Christmas break, may ganito. Baka yung pagdala, dinala sa
2: kanila. Allowance or whatever.
0: In the individual affidavits, malalaman natin.
2: Okay. Mm-hmm. So, pero tama yun. So, coincidence lang siguro yung kay Congressman, well, Pepito Alvarez. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo kanina.
0: Yeah.
2: I think yun yung ano eh.
1: Parang, sa subway.
2: Oo, hindi ito masyadong nababanggit. That you said na yung sa subway funds ay na-divert sa flood control project. Do you mind elaborating
0: no,
2: that?
0: No, kasi yung flood control projects, may allocated na yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Diba, let's say in a year, it's about, GAA, if I'm not mistaken, ano yung projects niya na ODA.
2: Okay.
0: Official Development Assistance Fund.
2: Okay.
0: So, nandyan yung Panay Ginamaras Road, Bataan Cavite, yung Laguna Lake, yung Rizal Road going to Makati, nandyan yung papunta sa Pampanga,
2: sorry,
0: North Sec Rail.
2: Mega, kasi di ba I think ang understanding ko, I remember na yung mga ODA projects nga na to, dyan yung naging ugat kung bakit na-trigger si President Marcos, sabi niya, di ba? Dahil yung mga ODA projects, hindi nga na-i-implement dahil nadadivert
0: yung funds. Hindi ko alam kung na-trigger siya because wala akong nakitang instance na nagsalta siya tungkol dyan. Ang nakita ko is, yung pondo, kunyari 200 billion, kinuha nila, nilagay sa unprogram.
2: Yes.
0: Pagkatapos yung 200 billion, ginawang flood control project, ginawang infra yung mga project. Siguro ang thinking nila noon, and I think yun ang naisip ng mga nilasaldi ko siguro, nag-ano lang ako, hindi niya papababayaan. Kahit na nasaan program yan, lalagyan pa rin ng pondo, hindi nalagyan.
1: So ang original funding nito is for the subway.
0: For the subway.
1: Tapos nilagay nila sa UA, sa unappropriated, sa unprogrammed appropriations.
0: Yes.
1: From unprogrammed appropriations, ginawa ng flood control.
0: Yung nasa program ngayon, ang pinalitan.
2: Mm-mm.
0: Kasi nasa mix na yun eh. Once tinanggal mo yun, di ba 6 trillion,
1: okay.
0: Tinanggalan mo ng 200 billion, nilagay mo dito ang program, pinalitan mo ngayon yun. So nasa mix na niya, yung mga pondo, which we saw flood control projects na nakita natin.
2: Kasi nga, sabi nila, ang in their minds, pupondohan at pupondohan yan. Kasi ODA projects yan,
0: could
2: diba?
0: Be yun ang iniisip nila sa Aldi. So from 2028, na matatapos ang subway natin, and that should have been one of the legacies na nagawa ng ating administrasyon, na delay na to 2032.
2: Mm-mm.
0: So imagine dapat 2028 para na tayong Hong Kong, para na tayong Japan.
1: Dapat nga
0: pero
1: tapos
0: delay.
1: Na yung ibang mga planes by 2028.
0: Yeah. Dahil yung pondo, imbis na nilalagyan, hindi nilalagyan, pinapalitan.
2: Si Attorney Balikod, sabi niya, 14 more witnesses and 7 more will
0: correct.
2: Come. And ito po ba lahat part ni Saldico, bodyguard niya ni Saldico pa rin?
0: Hindi ko kabisado kasi yung contingent ni Saldico.
2: Na-meet
0: kasi,
2: nyo na po itong mga...
0: Hindi pa. Wala.
2: Okay.
0: Hindi ko nakakausap, hindi ko pa na-meet. Ang grupo kasi ni Saldico initially, sa pagkakalam ko, is 90. Nasundalo to, 90. Na
2: para
0: former soldiers.
2: Pa,
0: May mga active din ata. Tapos later on, I found out parang 110, 115. So, ito yung mga kasama sa delivery. Kasi ang nangyari sa kanila, 3 to 5 times a week, may group chat sila at may mga assignment pag may mga delivery. Ganun na kaano. So, tinanong ko, bakit ninyo dinodocument? Kaya nag-deliver ako sa'yo. Deliver ako, pipicturean ko. Di ba? May maleta, ganun. Re-report ko, boss, delivered. So, parang proof of delivery. Kaya pala may mga time, sabi ko, bakit walang picture yung iba? Pag nandun po si Boss Aldi, kasi siya na naman ang nag-deliver eh. Siya na naman ang nagdala.
2: Hindi kailangan ng evidence.
0: Hindi na kailangan ng evidence. So, yung 14 na lalabas, may lalabas na 14, ang akala ko nga nung una, at ang pagkakalam ko talaga is 7.
2: Mm-mm.
0: So, hindi pala, may 14, at meron pang 7 na lalabas.
2: Oo, so ano pala, no? Ang dami pa pala, no?
1: plus pa, di ba? 14 may 7
2: plus 7,
1: pa
2: yun nga. So, bali 21. So, di ba kasi sabi ni Ombudsman, they're about to file a plunder case also versus former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan ang ano, yan ang mga, what you call this, statement ni Ombudsman. Ano sa tingin ninyo tong ano na to? Totoo ba to? O
1: eto
2: yung masabi.

0: na ma-file.
1: Ano binati ko pa nga si Ombudsman Rimulya dyan eh. Congratulating okay, him for that for that filing. Tapos, yun nga, na nakita ko si Navidad, si Esquivel, na parang ginamit lang yung sa 18 Marines. Mm-hmm. So parang natutuwa naman ako. Pero, hindi ko naman pwede kasing ang Ombudsman sa kabuuan. Meron ka kasing gobyerno eh. At ang nangyari sa gobyerno natin ngayon, pagdating sa Senado, ayaw kaming ipatawag. Nagkagulo-gulo, nagkaway-away. Isa lang ang issue dyan, hindi impeachment. Hindi constitutional change. Ayaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang ipatawag yung mga 18 Marines at mga magsasalita. So nagkagulo-gulo sila. Di ba nung una, minority nag-walk out. Uh-huh. Alis na kami kasi yung virtual voting gusto nilang itulak.
0: Okay.
1: Para makaboto sila Senator Bato, Senator Jinggoy, na kahit na nasa in detention. Nag-walk out sila. Pagkatapos naman, nung hindi na pumapasok yung majority, no, para ayaw na nila muna nila kasi nga physical presence para palitan mo yung Senate President.
0: Correct.
1: Na sila naman yung may numero. Kung tutusin, pag pumasok yung presiding officer, I would think yung pagbabago ng komite ang gusto nila, bigla nilang ginulo on the last day. On the last day na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Nung papunta na kami sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-usap-usap kami ng mga sundalo na maaari tayong arestuin, maaari tayong hinto. And no, nagulat ako, no arrest ng Secretary John Vicromulya ang nakaharang doon sa pinto.
0: Napadaan lang daw.
1: Hindi, nakita ko kasi siya. Tapos, nagkasigawan talaga, nagkatulakan eh. Pero they were ahead of me. So, parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa gobyerno? No? And yung mga komite ng Senado, yung mga ibang senador, iniisip ko naman, pagbibigyan nila yung madinig, yung mga sundalo. Nung lalabas na yung 14, biglang may security threat. Ngayon.
0: Oo nga naman.
1: So,
2: So, hindi na naman sila pwedeng pumasok.
1: So, hindi na naman pwedeng pumasok. Sabi ko, ano nangyari dito sa 14? Paano sila makapagsalita?
0: Okay.
2: Sige, tough Mike, questions na tayo. Kabisado mo itong ano na to, part na to.
0: Tough questions portion natin. The 18 Maleta Boys said they started delivering kickbacks September 2022. Does this mean the kickbacks started before, September 2022. Sa tingin mo, kailan nag-umpisa ang kickbacks nito?
1: Ang sinasabi lang September 2022 was when Saldico assumed the Appropriations Committee Chairman. To be honest, pag tinanong nyo naman sila, tinanong ko na rin to. Because si Saldi is a contractor.
0: Yes.
1: Even when he was congressman, kahit na nung bago pa siya mag-congressman.
0: Yes, yes.
1: Sabi naman nung ibang nag-serve na sa kanya, may mga ganyan po kami. Yung, siguro may mga maliit, pero yung dami daw at yung intensity na 3 to 5 times a week at nagdi-deliver sila minimum 500 million maximum 4 billion nangyari nung naging chairman ng Appropriations Committee si Saldico.
2: Another question, Sec Mike, yung credibility daw ng mga Maleta Boys medyo tainted kasi nga they're linked to you and also they were also linked to the tanim witness Adorma Wanay versus Ping Lacson.
1: Nagkamali media dyan. Kasi yung Adorma Wanay issue, hindi ako yan. And in no less than Senator Ping clarified this. Yung naging problema namin ni Senator Ping was the Udong Mahusay issue. And
0: okay.
1: I guess ready, magkakasama tayo that time. Si Udong Mahusay, dating tao ni FG,
0: okay.
1: Supposedly, nakidnap nung grupo nila Senator Ping.
0: Alright.
1: At ako naman, hindi ko naman ni-rescue talaga. But when he asked na kunin ko siya na, nakuha ko si Udong Mahusay.
0: Okay.
1: So yung Udong Mawanay, wala. No connection.
0: Adorma Wanay.
1: So wala akong connection doon sa issue na yun. Pagdating doon sa witness, wala naman akong problema, siraan na nila ako. Involved na ako sa politika.
2: Hindi naman ikaw yung witness.
0: Politically exposed person.
1: Kasama na ako dyan sa labanan na yan. Titirahin nila ako. Magsasalita sila masama tungkol sa akin. Mumurahin nila ako. Wala sa akin yan. Di ba? Tanggap ko yan. Pero wag naman itong mga sundalo na nagsilbi na sa bansa. Nagbigay ng alay ng buhay nila para sa ating bansa. At ngayon, pangalawang pagkakataon na may ginagawa sila na ang pananaw nila para sa bansa, sisiraan ng ganon.
2: Ito, very quick, Sec Mike, baka pwede describe mo in one word, PBBM.
1: Baka makulong ako.
2: Hirap ng one word.